0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
0: call your doctor. Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
0: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
1: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sansone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Sansone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansone Plus Herbal Soap.
0: Sansone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sansone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sansone Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sansone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sansone Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related

0: yan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline kumain ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
19: Mm-hmm.
20: Oops!
0: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo?

0: na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka cataract na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
10: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
14: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sestapain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa namang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
13: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag pagod na pagod. Pero kung may sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin

0: Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom
0: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Sa anumang...
9: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
6: Premium D3,
4: makatutulong sa kalusugan
6: na may VCO
4: at moringa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Sister Pain.
16: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
8: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Inyong
3: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.
0: XFM.

0: Pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santone Plus Herbal Oil!
3: Ako po, si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil! Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite.
9: Sa Coffee Nurse,
8: yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhol Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
12: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santhol Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
17: Santhol Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puso.
17: Desminorea.
19: No more.
17: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: XFM. XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, nakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gut.

0: chits, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: XFM.
4: XFM.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga buki ka.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: XFM.
16: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
10: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
0: XFM.
1: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur.
4: Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.
3: Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako.
4: Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Sister Paige.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
3: Si Ronald po ito ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
1: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

Morning Time, mga katropa! Garap na pong 7 minuto makalipas na ang alas 5.

0: Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!
1: At ang oras na ito, mga kabayan, mga katropa, handog sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga!
2: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, na po mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa, magandang morning. At syempre, oy Pilipinas, kamusta ka? Ngayon pong araw ng Sunday. Ika-anim na po sa buwan ng Setyembre taong 2025.

welcome na sa ating pampalatunto na Exciting Pilipinas Sunday Edition. Siyempre, sa ngalan po ng ating pumpartner sa bagay technical engineer, Rene Boy Federico. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pumunta pa rin po ng ating station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga tropa, maghahatid na po ng balita ang inyong pong lingkod. Sa mga hindi po gising, bubulabugin ko. At doon po sa mga gising na, good morning. Sama-sama tayong magpainit ngayon. Opo, magpainit ng sikmura, ha? Wag po ang ulo. Sunday ngayon, oo, mangilin ka, katropa. Magpunta ka sa mga bahay da, sambahan. Simbahan. Magbawas ka naman kahit konti. Oo, katropa. Lahat naman tayo makasalanan, pero kailangan mo rin magbawas, ha? Iyong pagbabawas na sinasabi ko, mga kabayan, mga katropa. Iyong pong pagsisimba, ha? Hindi din tayo na mga ng kapatawaran sa ating pong mga nagawang kasalanan. Walang perpekto. Lahat tayo nagkakasala at may kasalanan na dapat ihingi ng paumanhin o tawad. Diba, mga kabayan, mga katropa? Yung isa sa paraan niya, mga kabayan, mga katropa, yung pagsisimba kada linggo, ha? Kaya gising na, oy katropa, bangon na dyan, sigaan mo, oy! Magsimba ka na. Kaya magpainit na ng tubig para magpainit din tayo ng sikmura natin, ha? Ay, magkape muna tayo, mga kabayan, mga katropa, bago sa ating pong mga balitaan. Opo, kape. Kape para sa mga ayaw magka-diabetes. Mga kabayan, mga katropa, at doon sa mga gusto pa rin tumibay yung mga buto sa katawan. Meron bang ganun? Ako, mga kabayan, mga katropa, meron yan. Di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Yan po yung premium D3 coffee mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, dahil ang nagpapatamis sa kaping ito ay stevia. Isang natural na halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na wala pong epekto, hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. At vitamin D3, na isa sa mga kinakailangan ng ating pong mga buto sa katawan para maging matibay pa rin ito sa kabila ng mga hamon sa buhay. Araw-araw natin pong pag tatrabaho. Kinakailangan ng tibay ng mga buto dyan, ha? Kaya saan ka pa, katropa? Abay, dito ka na sa premium D3 coffee mix. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito man sa lungsod ng Puerto Princesa o Dili, kaya naman sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness.

0: ngayong ating pong morning na ito. Tug naman po sa inyo yan ng isa pa rin kape. So, healthy coffee, ha? Ito naman po yung pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. So, ito po yung Santon Gold Coffee Mix. So, yung meron pong glutathione at collagen. So, yung gusto bang magkaroon ng younger looking skin? So, na hindi nako-compromise ang iyong kalusugan? Oo, mga kabay, mga katropa, subukan nyo na po ang sarap at bisa rin po ng Santon Gold Coffee Mix. Yan po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Available na po ngayon, ha? Sa lahat po ng mga butika at parmasyal. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Pasyo, Monte Alto, minsan sir, mag-init ang ulo mo sa nangyayari ngayon. Ay! Sir Pasyo, totoo naman, oo. Nakakainit din talaga ng ulo yung mga nangyayari sa ating pong paligid sa mga panahong ito. Pero kung yan po ay pagbibigyan mo ng importansya lang, kung wala namang kinalaman sa buhay mo. Pero hindi eh. Diba, Sir Pasyo? Pero ganun pa man, Sir Pasyo Monte Alto, ano lang muna, oo. Sa umaga siguro, dilitin mo muna isipin ng mga good vibes. yung ano muna, yung good vibes muna. Saka na yung pangpainit ang ulo pag medyo bumibwelo-bwelo na, no? Hindi natin maiwasan eh. Ngayon talaga mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Pero sa umaga, pagkagising mo, good vibes muna. Painit lang muna tayo ng sikmura. Sir Pasyo Monte Alto. Thank you very much. Good morning. Ma'am Lourdes Miole, good morning, Demplo. Sir Tristan, Tristan Wyatt Dulay. Good morning, good morning. Randy at sa Archaga Santisas. Good morning na rin, ha? Siyempre, nako mga kabay, mga katropa, ha? Sa oras na 16 minutos, makalipas na po ang alas. Alas 5 ng morning. Sabi nga ni Sir Monte Alto, ha? Hindi maiwasan. Talaga po, hindi talaga maiwasan niya. Pero sa mga katulad ng mga pangyayari sa ating pong paligid, gaya na lang po ng ating pong mga balita ngayong umaga na ito, mga kabayan, mga katropa. Diretso na tayo, engineer rin boy. Patulad ng aking binabanggit kanina, mga kabay, mga katropa, mga nangyayari sa ating pong paligid, especially sa ating pong gobyerno. Good morning! Mga kabay, mga katropa, patulad na lang po nito. Yung pong araw ng Biyernes, hindi po kayo nagkakamali. Natatandaan nyo ba? Kumutok ang balita na pina-aresto, ha? Yung ating pong vice presidente dahil sa kasong grave threat. Mga kabayan, mga katropa. Kinumpirma ngayon ang Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na alam nila yung daw pong kinaroroonan, ha, ng ating pong vice presidente Sara Duterte. Subalit, pinili na lang daw nilang huwag nang ipilit pa yung pagsisilbi daw po ng warrant of arrest. Sinabi naman ng Kalim na hindi naging maganda. Sinabi ng Kalim na hindi naging maganda ang lahat ng mga pressure at stress na nararanasan ngayon ng Vice Presidente ay siyang nakaka-apekto raw sa pananaw nito. Dagdag pa nito na nirespeto ng Philippine National Police ang posisyon ng Vice Presidente. Mayroon daw pong surveillance ang PNP sa kanya mula nang mailabas ang warrant of arrest hanggang sa ito ay makapagbayad ng kanyang piyansa. Paliwanag nito. Matapos maglabas daw po ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest, kay Vice Presidente ay hindi nila ipinilit na ito ay ipatupad. Dokumentado umano ang bawat galaw nila gamit ang body camera mula nang ilabas ang warrant of arrest hanggang sa makapagpiyansa nga ang Vice Presidente. Magugulit ang inihayag naman ni Vice President Duterte na wala itong tiwala sa PNP at RTC dahil sa may mga banta ito sa buhay. Nagbunsod ang kaso sa kanya dahil sa pahayag nito sa isang online press conference na mayroon itong nakuwang tao na papatay kina President Ferdinand Marcos Jr. Ganun kay First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kapag siya ay napatay din. Yan ang aking sa mga article of impeachment, mga kabay makatropa. Ngayon lang! Naglabas ng warrant of arrest. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, andog naman po sa atin yan ang Vision X Plus Softgel Capsule. Opo ha, Vision X Plus, meron po itong kakayan upang may panumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala sa oras na 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Naragdagang balitang national pa rin tayo, mga kabayan, makatropa. Ito wala namang kinalaman sa politika, ha? Ito naman, meron po ang pagpuna. Pagpuna ng isa pong sa tinatawag na NGO on Social Watch PH particular. Pinuna nila ang pagbaba daw po ng pondo para sa mga social services. Marinya pong pinuna ng grupong Social Watch Philippines o SWP ang kapansin-pansing pagbaba ng pondo para daw po sa mga social services sa ilalim ng panukalang national budget para sa taong 2027. Ayon kay SWP Senior Budget Specialist Alce Kitalig, ang mga programang direktang nagbibigay ng suporta sa mga mahihirap at vulnerable groups, pati na rin ang mga inisiyatibang naglalayong magtaas sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino, ang pangunahin daw pong dumadanas ng malaking budget cut para sa susunod na taon. Paliwanag pa ni Kitalig, mas pinalaki ng pamahalaan ng pondo para daw po sa mga mandatory program o mga obligasyong kailangan bayaran ng gobyerno. Dahilan upang lumingit ang fiscal space para sa mga direktang serbisyo sa mga mamamayan. Binigyan din po ng eksperto na hindi proportional o pagtaas ang proportional o patas yun daw pong pagtaas ng pondo sa mga mandatory services habang bumababa naman ang porsyento para sa mga mahalagang sektor tulad ng kalusugan, edukasyon at social welfare. Binigyan pansin din ng grupo ang malaking kalta sa sektor ng edukasyon kumpara sa kasalukuyang pondo nito kung saan umabot sa halos 45 bilyong piso ang ibinaba na tiyak na magdudulot daw ng negatibong epekto sa kalidad ng serbisyong pang-edukasyon sa bansa. Dahil dito, nananawagan ng Social Watch Philippines sa Kongreso na suriing mabuti ang panukalang budget at tiyaking hindi mababaliwala ang pangangailangan din muno ng mga mamayan kapalit ng iba pang gastusin ng pamahalaan. Yan, mga kabayan, mga katropa. Binawas ang budget daw sektor ng edukasyon. Umabot lang sa 45 billion. 45 billion pesos ang ibinaba. Aray. Kamusta na lang?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabay, mga tropa, 24 minutos na. Makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, punta muna naman natin ang atin naman pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa ating pong balitang international mga kabayan, mga katropa, abay ito pong Amerika nagmayabang na. Matapos mo nung matagumpay nilang napasabog ang tatlong oil tanker daw po ng Iran. Oil tanker? Ito po ang inihayag ng US military ang matagumpay na airstrike na kanilang ginawa sa tatlong oil tankers ng Iran. Ayon po sa US Central Command o CENTCOM na kanilang tuluyan daw pong nawasag ang mga tanker na makikita sa Karg Island at ang isa ay sa Strait of Hormuz. Bantuluyan daw pong nasira nila ang ikatlo na tanker na matatagpuan daw po sa Gulf of Oman. Naiwasan din daw nila ang ginagawang pag-atake ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa kanilang US aircraft carrier at guided missile destroyer. Wala naman daw pong nasawi o nasugatan sa panig ng Amerika. Samantala, ibinabala naman ni Admiral Brad Cooper, ang commander ng CENTCOM, na hindi sila magdadalawang isip sa nagantihan ang bansang Iran kung sakaling atakihin nila yun daw pong barko ng Amerika. Ang CENTCOM kasi daw po ay siya ang nangangasiwa na sa mga military operation ng bansang Amerika sa gitna ng silangan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Iyan ang masaklap ngayon, mga kabayan, mga katropa. Ito yung magkokos na naman nang alam nyo na yung pong fluctuation pa rin sa produktong petrolyo sa pandaigdigan. Siyempre, apektado po rin yan yung pong mga bansang umaasa sa crude oil, mga kabayan, katulad ng Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya huwag kang umasa na mababa ang presyo ng gasolina ngayon. Eh, sa araw ng Martes, mukhang may nakaabang na naman pagtaas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya ngayon, hanggang bukas, magpapultang na ngayon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung may budget pa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Tulad namin na rin ni Boy na yung 50 dati, okay na.
1: Exciting!
0: Malabo na ngayon.
1: Exciting Pilipinas!
0: One way na lang. Hindi ka na makaka-uwi. Pero mga kabayan, mga tropa, confirm na next week meron po talagang pagtaas ng produktong petrolyo. Kaya yung mga medyo may budget pa dyan. Simula ngayong araw na Linggo. Full tank nyo na yan. O Lunes. Habol nyo, pa-full tank. Medyo malaki-laki. Yung ibinawa sa krudo, mukhang ibabalik din. Masaklap yun sa gasolina. Nagbawas ng sentimo, magdadagdag ngayon ng halos 3 piso. Aray mo. Kaya kami budget ka pa, Rene Boy. I-full tank mo na yan. Ako, full tank na. Full tank na ng hangin. Ay, naku, mga kabayan, mga tropa. Pinapangiti ko lang po kayo, ha? Yan ang sinasabi ni Sir Monte Alto. Kahit gustuin mong bang maging masaya or huwag uminit ang ulo mo. Pag ganito naman po yung mga balita talaga, di mo iwasan talaga. Kaya dinadaan na lang po natin sa tawa, ha? Itawa na natin yan, Mr. Monte Alto, ha? Habang ikay nagkakabi dyan, ingiti mo na lang yan. Huwag ka lang papahalata dyan sa mga kasama mo, ha? yan, baka ibang isipin nila.
2: Ako mga kabayan, mga tropa, sa oras na 28 minutos na. Ah, makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa oras naman na ito, mga kabayan, mga tropa, puntahan na natin yung atin naman pong mga kasamahang mga field reporters para sa atin pong balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Kung ready na yung ating pong mga Naghihigpit ba si ano, Meta ngayon? Kayo ba nakakaranasin ba ng slow motion ng ating pong internet? Ngayon dito talaga tuloy ang nawala. Hindi naman tayo naputulan, di ba? Engineer na boy? Hindi ba na? Ganun lang talaga daw. Sige, nako mga kabayan, mga tropa! Ayon na natin ang balitang hatid naman ni katropang Dennis Chua. National Tourism Month, ginunita naman sa bayan ng Rizal, Palawan, Riverbank Drive, isinagawa. Itala ng balitang yan, Dennis Chua.
3: Live report! Nag-iisang mga kawanin ng turismo sa isinaguang Riverbank Lane at Drive sa Candice River bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Tourism Month ngayong taon na. Layunin na aktibidad na itaguyin ang responsabling turismo sa pamamagitan ng direktang pag-aalaga sa kalikasan. Bukod sa pagpapanatili ng kalinisan ng ilog, layunin din itong ipakita ang pagunlad ng turismo ay dapat kasamang pagmamalasakit at pananagutan sa kapaligiran. Daos pusong nagpasalamat rin ng Municipal Tourism Office sa mga staff at volunteers na naglaan ng oras at lakas upang maging matagumpay ay ang gawain. Ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga umano mula sa pagpulot ng basura, paglilinis ng paligid, hanggang sa paghikayat sa iba ng mga kaisa. Lahat ng ito ay ambag tungo sa mas malinis, mas ligtas, at mas kakit-akit na destinasyon. Binigyan din din ng naturang tanggapan na ang pangalaga sa mga likas na yaman tulad ng Candice River ay susi upang matiyak na mapanatili itong kayaanya para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Salamat, Katropang Dennis Samantala. 31 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin si Katropang Ray Elgaran kung saan isang motorista raw po sa bayan ng Soprong Espanyola. Yun daw pong sugatan. Matapos umemplang. Katropa natin sa balitang yan na Ray Elgaran.
1: Live report!
4: Nagtamo ng ilang pinsala ang isang motoristang lalaki sa bahagi ng barangay Abo-Abo, Soprono, Espanyola, Palawan matapos itong sumimplang kamakailan na ayon sa ulat na walang raw ng control ang driver habang minamaneho nito ang kanyang motorsiklo, kaya ang resulta humantong sa aksidente. Samantala, mabilis namang sinugod sa pagamutan ang nasabing individual at nilapatan ng kaukulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na paigtingin ang ibayong pag-iingat at dahan-dahan labaw sa pagmamaneho upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Salamat, Katropang Ray. Samantala, punta naman natin ang bayan naman ng El Nido. Sa balita naman ni Katropang Belia, ito raw pong disiplina sa daan. Yan daw po, binigyan nga diin ng mga otoridad sa bayan ng El Nido para raw po maiwasan yung pong mga naitatalang mga road crush. Pang detalye ng balita niya mula naman kay Katropang Belia Mucha.
1: Live report!
5: Binigyang diin ng El Nido Municipal Police Station ang kahalagahan ng disiplina at responsabling pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Isinagawa ng El Nido Municipal Police Station itong Setyembre 2 ang checkpoint operations at road safety information dissemination sa mga pangunahing lugar sa bayan bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan ng lahat ng road users. Pinaalalahanan ang mga motorista at motorcycle riders na mahigpit na sundin ang mga batas trapiko, magsuot ng standard protective helmet, gumamit ng seatbelt at iwasang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Kabilang din sa mga paalala ang pag-iwas sa pagmamaneho kapag nakainom, pagpapanatili ng ligtas na bilis at distansya at pagsisiguro na nasa maayos at roadworthy na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe. Namahagi rin ang kapulisan ng Information, Education and Communication o IEC materials upang higit na maipaabot sa publiko ang mahalagang impormasyon tungkol sa road safety. Ayon kay Police Captain John Eric Areta, OIC ng El Nido Municipal Police Station, walang dahilan upang isugal ang kaligtasan sa kalsada, kaya mahalagang sumunod sa batas trapiko at maging maingat sa bawat biyahe. Layo ng patuloy na kampanya ng El Nido Municipal Police Station na mabawasan ang posibilidad ng road crash incidents at mahikayat ang publiko na magkaroon ng kultura ng disiplina, pag-iingat at pananagutan sa paggamit ng kalsada. Paalala ng pulisya, higit na kailangan maging alerto ang mga motorista kapag maulan o limitado ang visibility upang maiwasan ang aksidente at maprotektahan ang buhay ng bawat road users. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, tama na natin si Katropang Mike WTT o itong World Table Tennis Youth Contender ng Puerto Princesa. Nilagagana po ang World Table Tennis Youth Contender dito sa lungsod ng Puerto Princesa. May apat na pong naitanghal na kampiyon. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
6: Live report. Apat na batang atleta mula sa ibang bansa ang itinanghal na kampiyon matapos ang dalawang araw na matinding labanan sa World Table Tennis Youth Contender Puerto Princesa 2026 na ginaganap ngayon sa Edwardes Coliseum dito sa Lungsod, na sungkit ni Win Han Shen ng Chinese Taipei ang kampiyonato sa Under 13 Boys Singles, habang si Ratana Wachirin Tami ng Thailand ang naging finalist sa Under 13 Girls Singles. Nagkampiyon naman si Paul De Vija ng India, habang pumangalawa naman si Li Tingyo ng Chinese Taipei. Samantala, kampuha mula sa Japan ang nagharap sa Under 17 Boys Singles, kung saan nagwagi bilang kampiyon si Iwaida Sonto, habang finalist naman si Kabayashi Okyo. Sa Under 17 Girls Singles naman, itinanghal naman kampiyon si Bumik Di Bianche ng India, habang finalist si Chen Xie ng Chinese Taipei. Patunay daw ang kompetisyon sa husay, disiplina at determinasyon ng mga batang malalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy namang inabangan ang mga susunod pang laban sa WTT Youth Contender Puerto Princesa 2026, kung saan muling magpapakita ng galing ang mga batang bituin ng pandaigdigang table tennis. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Palti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, oras po natin. Mga kabay, mga katropa, ganap na po nga 38 minutos. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Samantala, dakoy muna natin ang atin naman pong
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Sa ating pong magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Linggo, ika-6 na po sa buwan ng Setyembre. Live muna mula sa DOC Pag-asa, si Sir Obet Badrina, yung ating pong makakasama. Pakinggan po natin
0: Yung pong update para sa lagay ng ating pong panahon. Itong nakalipas na Biyernes, lakas ng ulan daw po sa Lara. Alamin nga natin yung mga nagkukos sa pag-ulan ngayon.
7: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, September 6, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng hanging habagat or southwest monsoon na patuloy na magdadala ng maulang panahon, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon at maging sa Kabisayaan. Pinaka-inaasahan po natin yung malalakas sa mga pag-ulan pa rin dito sa may area ng Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at sa may area ng Occidental Mindoro. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, gayon din sa may Western Visayas. Habang itong silangang bahagi ng Luzon, ito pong Bicol Region, Cagayan Valley Region, dito sa may nalalabing bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ay patuloy pong makararanas.

0: of responsibility. Inaasahan naman natin ngayong linggong ito or sa mga susunod pa na araw, magpapatuloy pa rin yung epekto ng habagat at magdadala pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section po ng Luzon at ng Visayas. Narito po yung latest track nung bagyong Croban na may natinawag nga po natin Pilandok. Makikita po ninyo dito sa ating latest track, nagsimula po yan sa loob, nabuo ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tinawag natin Pilandok, hanggang sa nakalabas po at halos umikot po dito sa may bahagi ng southern part ng Japan at posibleng ang pumasok, maaari siyang itulak ng high pressure area at pumasok muli sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po nag-issue po tayo ng weather advisory. Ito naman yung inaasahan nating dami ng ulan maaaring ibuhos po sa loob na isang araw. At ngayong araw nga ng Linggo, inaasahan pa rin po natin yung malalakas na mga pag-ulan. Magdadala ng 50 to 100 mm of rains sa may bahagi ng Zambales, Bataan, maging sa mga lalawigan din ng Cavite, lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar po na ito, asahan pa rin po yung mga posibilidad nga na hanggang sa kumisa'y malalakas sa mga pag-ulan na kung minsan maaari po magdulot ng mga flash floods and landslides. Ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon na hanggang sa kumisa'y malalakas sa mga pag-ulan sa may area po ng Zambales, Bataan, sa may bahagi nga ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa Metro Manila at nalabing bahagi, nakasama po dyan Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Central Luzon, nalabing bahagi ng Mimaropa at ng Calabarzon, inaasahan po natin ang mas maulap na kalangitan na may posibilidad pa rin ng mga mahina hanggang sa kung minsan po ay mga katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Sa nalabing bahagi ng Luzon, dito po sa may area ng Cagayan Valley Region at dito din sa may bahagi ng Bicol Region, makararanas naman ng mas maliwalas sa panahon ng may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Narito yung ating inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Lawag, sa Baguio for Metro Manila, sa Tagaytay, mas mainit naman sa may bahagi ng Tuguegarao at sa may Legazpi, sa may bahagi nga ng Bicol Region. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulap pa rin yung kalangitan sa may bahagi ng Palawan. At inaasahan din po natin dito sa ito po ang temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Maulap na kalangitan din ang mararanasan sa may bahagi ng Western Visayas habang mas maliwala sa panahon ang mararanasan sa nalabing bahagi nga ng Kabisayaan. Narito yung agwat ng temperatura din sa Iloilo, sa Cebu at sa Tacloban. Lalong-lalo na po sa may western section pa rin ng Luzon, makikita po natin madadagdagan yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan, maging sa bahagi po ng Pangasinan, sa La Union at sa Ilocos Sur. Ito po yung area ng Ilocos Region. Posible din magkaroon na kumisa malalakas sa mga pag-ulan sa Tarlac at Pampanga. Ito po ay patuloy pa rin epekto ng hanging habagat. Pagdating ng araw ng Martes, madadagdagan pa po yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan, maging yung bahagi po ng Cordillera, partikular na sa Benguet at sa lalawigan ng Abra. Kaya po mag-ingat pa rin sa mga potensyal ng mga flash floods and landslides. Patuloy po yung epekto ng habagat, lalo't ngayong buwan nga ng Setyembre ay inaasahan pa rin natin na magkakaroon pa rin po ng epekto ang Southwest Monsoon. Sa mga nagtatanong nga, kailan ba matatapos itong Southwest Monsoon o habagat? Base po sa mga nakaraang taon, natatapos po yung season po natin ng habagat o yung panahon ng habagat bandang first half po ng October, either first or second week ng October, papasok po tayo ng transition period bago po tayo pumasok naman ng panahon ng amihan. Usually po nagsisimula yan buwan ng Nobyembre. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na nga sa may western section ng Luzon, maging sa may Kabisayaan, ay asahan pa rin po itong patuloy na epekto ng mga magdadala ng mga pag-ulan ang habagat or southwest monsoon. Ito yung paalala ng PAGASA kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat po, Sir Albert Badrina mula sa DOS si PAGASA. So, yung mga nagpapaulan pa rin dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan. Southwest monsoon pa rin, ha? Si habagat pa rin yan, mga kabayan, mga tropa. Samantala, 15 minutos. Bago po, sumapit naman ang ika-anim ng umaga. Good morning muna sa ating pong mga katropa. Kay Ma'am Rodeline, kay Tanis Polvida, Bardone, ano? all. Thank you, Lord. For

0: another blessed Sunday morning to everyone with you, mga tropang Ali, watching from Barangay Sandoval, Rojas, Palawan. Samantala, mga kababayan, mga katropa, ha? Yun naman pong iba pa natin pong mga balita, ha? Antabayanan nyo rin po. Siyempre sa ating pong Express Balita, Sunday edition din. Mamaya-maya lang po yan, mga alas sa isa, mga kababayan, mga katropa. Sa ngayon, kinakailangan muna namin pong magpaalam ni katropang Rene Boy pang bigandahan ang ila pa rin pong mahalagang paalala, ha? Nako, sa ngalan nga po ni katropang Rene Boy Federico sa bahaging technical, mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw na Linggo. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan, napapakinggan na rin po tayo, ha, sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Ay rin po yung napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan din po ng XFM Radio Apps naman, ha, sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood yan sa 104.7 XFM Palawan at XFM Broadcast, Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako po ang inyo pong nakasama, ang inyo pong laging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
9: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
9: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala, dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: XFM.
16: Sister Pain.
17: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pipili sa mga butika.
21: Premium D3.
22: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahal kong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin
0: NE at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
26: Vision X Plus.
0: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
27: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
28: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa puson.
27: Desminoria.
28: No more.
27: Santon Plus Herbal Oil.
29: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
30: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
31: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
26: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
32: Symptoms persist.
26: Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
26: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Vision X Plus.
26: Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
19: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix.
19: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribet ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
34: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
19: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Magaling.
1: Exciting time, 7 minuto makalipas ang alas 1 ng umaga. Oras na ito handog sa atin ng Uno Plus, numero 1 ang alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, Palawan patuloy na umaasang makakakuha ng share sa Malampaya.
3: Magkakaroon ng share yung Palawan mula doon sa ating mga natural jewel ng Palawan.
4: Estudyante na sa likod ng death threat, posibleng ma-expel o matanggal sa Palawan State University.
5: So, na-pick up po yun ng publiko, ng mga estudyante, na picturean at pinadala po sa administration.
2: Baligtad na desisyon sa lupa ng Aborlan Central School. Ikinagulat naman ng Provincial Board.
6: Sabi nila na ayon sa kanilang pag-aaral, sila ang may legal rights o actual occupants o may pag-aari noon na sabing lupa ng Aborlan Central School.
4: Sa balita nasyonal, paggamit ng PLC sa social media verification isinusulong.
2: Sa atin naman po ang balita ng international, nasa 20 milyong kabataan sa 21 bansa biktima ng online sexual abuse kada taon. Ayon po yan sa UNICEF.
4: Sa ating balitang sports, Alex Yala pasok na sa ikatlong round ng US Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa! Ngayon po ay araw po ng Linggo, ika-anim sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
7: Express, Express, Balita sa Umaga, Balitang Lokal.
2: Unahin na po natin mga kabayan, mga katropa, ang ating pong balitang lokal. Umaasa pa rin po ang Palawan na makakakuha ng bahagi sa kita mula daw po sa Malampaya matapos magkaisa ang sangguniang panlalawigan sa pagsuporta sa panukalang batas na magbibigay daw po ng share at dito sa lalawigan. Ayon po yan kay Board Member Roselier Pineda, isinusulong kasi ngayon ni Congressman Jose Chavez Alvarez sa Kongreso ang panukala upang magkaroon ng bahagi ang Palawan sa kita mula sa natural gas sa bahagi ng Malampaya. Mahalaga din muna ang usapin dahil nauna nang nagpasya ang Supreme Court na hindi raw sakop ng Palawan ang Malampaya. Kaya hindi otomatikong napupunta sa lalawigan ang bahagi sa kita mula rito. Umaasa naman itong si Board Member Pineda na sa pamamagitan ng panukala sa Kongreso ay mabibigyan pa rin ng bahagi ang Palawan, lalot maraming likas na yaman ang matatagpuan malapit sa lalawigan. Buo naman ang suporta ng sanggunang panlalawigan sa panukala na nakikitang paraan upang magkaroon ng direktang pakinabang ang lalawigan mula sa malampayan.
3: We have share in our national fuel share, particularly in oil, pero hindi nga nangyari yun. So, kung titingnan natin, malakas yung panawagan ng bill doon sa Congress, dahil may leadership yung nag-propose, no? In the person of Congressman JCA. So hopefully, sa boses nila, and yung patuloy din nating support, marinig uli yan, at magkaroon tayo ng justice na totoong magkakaroon ng share yung Palawan mula doon sa ating mga natural jewel ng Palawan.
2: Mga kabayan, mga tropa, ang tinig po at naging pahayag ni Board Member Roselier Pineda. At ang balitang niya, mga kabayan, mga tropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan. Sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. At ito ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express balita sa umaga.
2: Dapat lang. Pero yung sa malampayan, yung naunang kaso.
4: Wala na yun.
2: May desisyon na kasi yun.
4: May desisyon na yun eh.
2: Inihihahain ngayon ni Congressman JCA ay yung sa mga panibagong exploration.
4: Yun, yung House Bill number 5571.
2: Yan.
4: Ito yung revenue sharing scheme in Palawan.
2: Yan.
4: Yan ang ano dito eh. Kasi nga...
2: Yung sa mga bagong exploration.
4: May
2: natapos na at mukhang mag-o-operate. mukhang uumpisahan na. Yung paglalagay ng katulad niya, yung rig.
4: Yan, yung mga ganun.
2: Meron na yan. Pero yun, sa malampay, wala na tayong abot kasi may decision ng Supreme Court doon.
4: Kaya nga eh.
2: Pero ngayon, kaya yung sa panukalang batas ni Kong GCA, dito sinasabi, tutukuyin na yung area mismo na sakop ng lalawigan ng Palawan. Yan kasi naging argumento doon eh. Noon,
4: kasi nga, 'di ba, municipal waters.
2: Municipal waters.
4: Walang provincial waters.
2: Wala. So ngayon ang provincial come up na. Provincial yung mapping.
4: Mapping. Okay. May press con during the press con na present ba ito ng GCA? Wala pa.
2: Wala, hindi pa yun ipapresento. Napahapyawan ito. Kaya nga yung...
4: Pero alam mo ba, sa lower court, panalo tayo sa malampayan?
2: Sa lower court?
4: Alam mo ba kung sino judge yun?
2: Sino judge yun?
4: Si Judge Bimbinedo Blanca Flor.
2: Retired na yun.
4: Wala na, sumalangit na. Doon nakatira yun sa Angeles, di ba?
2: Malapit doon.
4: Doon mismo sa compound.
2: Dati.
4: Kaya na habang...
2: Nagre-rent.
4: Habang kami doon sa May Angeles ay na...
2: Kakape-kape
4: ng malamig na beer. sabi niya, Mike!
2: Yan.
4: Alam mo ba ang regalo ko sa mga taga-Palawan ay ang aking matibay na desisyon na ang 40% share ay papunta sa Palawan. Sabi niya sa akin yan eh. Hindi ko makakalimutan yan eh.
2: Kaya lang, pinakailaman kasi ng national eh.
4: Ayun. Ay si Gloria, sabi niya, ang Palawan na mayiging pinakamayamang probinsya.
2: Sabi niya!
4: Pagtapos, I am sorry.
2: Naku naman, oo. Naniwala naman kasi kagad eh.
4: Pero ito, sana nga.
2: Oo, yung naging argumento kasi dati, wala kasi tayong maipresenta na ito yung talagang sakop ng Palawan. Yung water. Mm. Oo, ha? Katubigan pala sa Palawan. Kalayaan, di ba?
4: Dapat ang malampaya, dapat 'wag na nilang gagamitin na pag may mga malampaya sa Palawan. Huwag nilang gagamitin 'yon. Malampaya sa Pilipinas.
2: 'Yon.
4: Kasi hindi naman sa amin.
2: Sabi ko kasi hindi amin 'yan eh. Kayo lang nagsabi niyan.
4: Kaya nga pag pupunta ka sa akin yung malampaya sa Palawan, hindi 'yon sa Palawan.
2: Pilipinas 'yon.
4: Pilipinas 'yon.
2: Pero sana nga umaasa naman yung sanggol ng panlalawigan. Na sana nga sa mga panibagong mga magiging glass exploration at magkaroon na ng operation, matukoy na ngayon. Yung talagang sakop, yung katubigang sakop ng buong lalawigan ng Palawan.
4: Marami. dami yan service contract na nakapalibot sa Palawan eh.
8: Oh. Oh, mga... Magmula dito sa may diyan sa halos kadikit niyan, bababa hanggang Malabak.
4: Sa Malabak nga pag nakinuha daw yung ano eh, matutuyo daw yung ano eh, yung sa Saudi.
8: Bakit dugtong ba yan?
4: Maihigop.
8: Eh. Maihigop ba? Layo na.
4: Yung mga biro-biroan na ganoon eh, na.
8: May pipe ba dyan?
4: Pagkakinuha na diyan daw pinakamalaking balak sa Malabak eh. Oh. Tuyo daw yung ano eh, Saudi.
8: Eh, yung Saudi.
4: Sa Saudi.
8: Ay, di, talagang mayaman na tayo niyan.
4: Tuyo lahat sa Middle East.
8: Tuyo. Pero yan po, karamihan po mga kabayan, mga katropa ay nasa exploration na ano pa lang, period ha? Pero na-explore na.
4: Service contract.
8: Na-explore na karamihan. Meron, marami po tayo. Kahit dito sa may bahagi ng Cagayan Silyo, Pagitan si Lucy, meron din. Oo. Ayan, posibleng... Okay. Posibleng wala pa rin sa atin. Isit yan, grabe na rin yan.
4: Ang ganito ngayon ang siste. Iiwas nila yan sa ano. Iiwas talaga nila yan.
8: Imumapping uli.
4: Oh, imumapping. Ay, kailangan yung service contract. Hindi talaga yan masakop ng Palawan, ha? Kailangan.
8: Pilipinas pa rin.
4: Pilipinas pa rin.
8: Kalukuhan yan pag yung mga kano yan.
4: Ganun yan sila mag-isip.
8: Ganun ba sila mag-isip?
4: Oo, ganun yan sila. Tapos yung tubo, ay, dadal papunta ulit ng ano?
8: Batangas.
4: Batangas. Doon lahat sa Batangas.
8: Dumaan
4: ay, alay! Doon sa Batangas, huwag di yan sa Palawan, eh! Kasi hindi naman sakop yan ang Palawan.
8: Pilipinas yan.
4: Pilipinas, eh!
8: Nakakalungkot lang yung mga nagdaan. Pero ngayon, sana!
4: Pero binigyan naman tayo ng barya during the time. Barya. Million yan eh. Laki nun.
8: Barya.
4: Oo, barya.
8: Yung... Barya pa rin yun, kung tutusin.
4: Tapos, hindi natin alam kung anong
8: ano nangyari?
4: Anong nangyari doon sa barya na binigay.
8: Nagka-issue-issue dyan.
4: Issue-issue.
8: Political. May mga napatanggap. May mga natanggap.
4: May mga ganun.
8: May mga kaso pa yan. Well, anyway, ako, mga kabay, mga katropa.
4: Sabi nung, ito chismis ha.
8: Chismis.
4: Sabi nung dating kakilala kong lawyer, hindi naman daw ang kasalanan lang nung isang politiko, hindi daw siya mamatay tao.
8: Uh-oh.
4: Ang kasalanan niya lang, kinasusun siya lang yung pera ng malampaya.
8: Aray mo.
4: Chismis na yan, chismis ha.
8: Chismis lang yun. Reliable ba?
4: Narinig ko lang ito sa abogado.
8: Abogado.
4: Pero wala na siya.
8: Wala na rin.
4: Ano na sa, di ko alam kung sa purgatorio o sa... Wala na.
8: Ano ba, may biro ba sa mga abogado?
4: Ano?
8: Wala rin abogado ang umaakyat.
4: Ganun ba?
8: Kasi nga, di ba? Ano yung tuwid, binabaluktot. Kung ano yung baluktot, tinutuwid.
4: Abogado pa na, abogado pa naman yung kaumpugang baso ko kagabi.
8: Biro lang po yun, pero ewan ko lang.
4: Attorns, biro lang. Hindi ko alam kung, hindi ako alam kung, ano yun, kung baka nga hindi umakyat yun.
8: Depende sa mga ginawa niya.
4: Depende sa ginawa niya.
8: Lahat naman tayo husgan, depende sa ating po mga pinagagawa dito sa lupa.
4: Pero lang yun ha, akit na yan. Yung kumpugang baso ko kagabi, babait naman yun.
8: Babait naman.
4: Babait naman. Ulirang ama.
8: Ang karamihan naman kasi trabaho lang.
4: Oo, trabaho lang.
8: Siyempre, kinuha mo yan eh.
4: Di, tinanong ko din yan, nung trabaho ko sa isang law firm. Busing.
8: Totoo ba? Na yung tuwid, binabaluktot nyo?
4: Tinanong ko bakit kinukuha natin yung may, parang, mahala, ito talaga, ginawa niya talaga yung krimen. Sabi niya, kasi ang sinumpaan naman naming tungkulin ay hindi naman kumbaga pipiliin mo lang kung sino lang yung ano.
8: Sino yung lumapit sa'yo?
4: Ang ano mo doon, ang sinumpaan mo tungkulin, ipagtangkol yung kanyang karapatan. Kahit yan suspect, ay may mga karapatan din.
8: Ang dami nga eh.
4: Diba? Sobrang daming karapatan yan. Yun ang kanyang, hindi yung dahil sa... Ay, ito may kasalanan ka talaga. Inamin mo sa akin kasi ayoko na. Hindi ganoon. Yung
8: so ipagtatanggol mo pa rin siya.
4: Oh, kasi para
8: ipagtatanggol mo yung
4: niya.
8: Karapatan niya.
4: Oh, para maprotection yung karapatan niya.
8: Oh, yun naman yun.
4: Hindi yung
8: dahil sa pag-amin niya, ayaw mo na.
4: Ayaw mo na.
8: Hindi pwede 'yun.
4: Hindi pwede. Ang sinumpaang tungkulin ng mga lawyer ipagtanggol yung karapatan either ng suspect or ng
8: victim. Yan, talo naman talaga.
4: Yun. Kaya minsan diba, ay bakit ba itong abogado na ito? Tinanggap niya, may kasalanan naman talaga yun.
8: Diba?
4: Hindi ko yung ganun yun.
8: Let the law decide
4: yun.
8: If it he is or he, she is guilty or not.
4: Beyond reasonable doubt.
8: Yeah, beyond reasonable doubt. Walang pagdududa. Pero kasi naman, karamihan diba magdududa? Mahirap nga yun eh.
4: Kaya naka-attend tayo ng ano, ng kami nila Kaluwi. No. Ng seminar? Oral argument sa Supreme Court.
8: Oh, bigat-bigat doon.
4: Tungkol ito sa Malampaya.
8: Ayun, bigat-bigat
4: doon. Matindi talaga yung bakbakan ng mga lawyers doon. Oh. Pero talaga, nauwi rin sa...
8: Wala.
4: Wala talaga.
8: Walang share ako.
4: Pero sana naman, ito nga, sa panukalang batas, ay magkaroon na nga talaga ng share ang Palawan. Sa mga
8: panibagong pag kukuha ng jewel nga kung ito rin ni Board Pineda. Mga kayamanan ng Palawan mismo.
4: Dami sana. Dito eh.
8: Dami.
4: Dami. Hindi lang na-utilize. Kahit nga yung alam mo nila na-realize ng Pilipino, ang pinakayaman ng Pilipino, tubig.
8: Tubig.
4: Dapat palimutan din ang tubig.
8: Tubig.
4: Eh.
8: Depende lang kung paano mo gagamitin.
4: Yun, yung dagat, ayaw niyang gamitin yung tubig dagat.
8: Yun sa gitang silangan, dagat.
4: Gusto niya talaga yung...
8: Mabilisan.
4: Dito sa... Bundok. Sa bundok yun eh. Wala na nga tayo mga bundok eh. Diba? Natutuyo na nga yun eh. Dagat, hindi mo gamitin. Bakit hindi mo gamit ng teknolohiya ng...
8: May teknolohiya na rin.
4: Kaya nga, diba? Meron na rin ano. Hindi natin lang. Pagyamanin ah.
8: Ayaw lang.
4: Hindi ko rin maintindihan yung sa gobyerno natin eh.
8: Wala kasi kita doon.
4: Wala kita.
8: Gasos lang.
4: Hirap na hirap yung tayo sa mga inuming tubig. Dahil pagka summer, tuyo na yung mga ano natin.
8: Lapat-lapat ang dagat sa
4: ano. Lapat-lapat ang dagat natin. Hindi tayo gawin ng desalination process.
8: Yan!
4: Sa Middle East, ginamit nga yan.
8: Oo. Yun nga kasi nga, yung desalination process na yan. Maano yan, mabigat sa maintenance daw.
4: Ayan?
8: Oo.
4: Ay bakit yung walang kita?
8: Walang kita doon.
4: Walang kita. Di ba sa Israel, di ba?
8: Sa mga bansang yan, yung kanilang priority, yung kapakanan. Yung karamihan naman dito sa atin, sa Pilipinas, di ko naman nila lahat, pero mas marami.
4: Kapakanan ng bursa.
7: Express, balita sa umaga.
4: Tungo na tayo sa iba pang balita. Ikinagulat po ng sangguniang palalawigan ng biglang pagbaliktad sa posisyon sa lupang kinatitirikan ng Aborlan Central School. Ayon kay Board Member Rafael Ortega Jr., sinabi sa pag-aaral ng Committee on Education sa DNR na may karapatan naman ng Western Philippines University sa lupa at maaari itong gabitin sa loob ng 50 taon. Ngunit na isinumiti ang usapin sa sangguniang palalawigan, sinabi naman ng DepEd National na sila ang may karapatan sa naturang lupa at hindi ang Western Philippines University. Dahil sa magkasalungat at pahayag, iginiti Board Member Ortega na kailangan magkasundo ang WPO at DepEd upang hindi maipit ang mga learner ng Aborlan Central School sa usapin ng lupa. Nangamba naman si Board Member Ortega kung paano na ang mga estudyante ng Aborlan Central School na nagbabala na hindi dapat mapiktuhan ang kanilang pag-aaral dahil sa hindi pagkakayo sa karapatan sa lupa.
9: Talaga yung lupa na yun. At sinabi na yung sentro na yung lupa na kinatitirigan ng Aborlan Central School falls within doon sa Republic Act na nag-govern at nagbibigay ng karapatan sa Western Philippines University. And with that, natutuwa naman tayo sa kagandahan loob ni President Ama Beliao ay hindi naman niya ipagdadamot bagkos nasabi niya papayag ang Board of Regents at nai-recommendan na nila for a use of rank agreement na gamitin for 50 years ang nasabing lupa. At nagkasundo na dito sa ating committee. Ngunit nagulat tayo na ipadala ng DepEd head office natin dito sa provincial, yung recommendation at findings and recommendation ng committee ay naging adverse o baligtad ang naging opinion ng legal ng Department of Education National at sinasabi nila na ayon sa kanilang pag-aaral, sila ang may legal rights o actual occupants o may pag-aari ng nasabing lupa ng Aborlan Central School.
4: Yan po ang tinig ni Board Member Rafael Ortega Jr. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa, itong Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Ako may
8: ito.
4: Suggestion dyan. Para isipin ninyo yung kapakanan ng mga estudyante.
8: Mga mag-aaral.
4: Ganito na lang, Western Philippines University. Kasi pupayag naman sila ng yung magkaroon ng kasunduan for 50 years. Ganito na lang, wag na tayo. I-donate nyo na lang yan, yung lupang yan, sa DepEd. Yun mismo ang pinaka... Kasi kung 50 years mo lang...
8: Solusyon.
4: 50 years mo bibigyan, pag after 50 years...
8: Pwede mong bawiin.
4: Pwede mong bawiin na naman. Paano? Mm. Siyempre, alangan namang meron namang ano.
8: Within 50 years na
4: lang yan. Ang lapad-lapad ng lupa ng Western Philippines University sa our land. I-donate. Bakit hindi nyo ma-donate yan? I-donate nyo na lang yan doon sa mga ano dyan, sa DepEd. Pero lang, wag na yung use of agreement pa lang 50 years after 50 years. Pwede magagawa na naman ng ano. Halos ganun din yan. Kapakala ng mga tao, ng mga bata yan dyan eh.
8: Yung party lang diba? Naman yun.
4: Oo, oh. Oh, yung party lang naman. Pagkalapad-lapad pa ng ano ng WPU eh. Diba?
8: So, mukhang nga lang balak dito ni Board Ortega since siya naman yung Committee on Education. Sasanggo na yung panalawin. Muling ipatawag yung DepEd at yung WPU. Mukhang mag-uusap ulit.
4: Kaya nga, ito na mga Board of Regents. Ako na, nawagan sa mga Board of Regents dyan.
8: WPU.
4: Sa WPU. Itulit yun na lang yan. President. Ganun naman eh. Eh, mga taga-Aburlan din naman ang nakikinabang dyan eh. Pagtapos mag-aral dyan,
8: Dyan din
4: sa WPU.
8: WPU rin.
4: Oh, diba? Hindi nyo ba kayang i-donate yan? Ay, ano, ano lang baka ano yung lupa na yan?
8: Yung ilan na yung sasakop. Hindi, yun na lang muna. Yun na lang. Existing ngayon, yun na lang.
4: Yun na lang. Kaya nga, yun ang...
8: Tapos ang usapin na ito.
4: Hindi para nyo ba kayang i-donate yan? Para sa mga kababayan natin dyan?
8: Para yung pangamba ni Board Member Ortega na baka nga talaga maapektuhan yung mga mag-aaral ng Aburlan Central School. Eh, tapos na.
4: Kaya nga.
8: Diba? Wala na siyang isipin pa.
4: Yun lang. Magawa ng deed of donation. Yan! Pupunta sa Department of Education.
8: Sige, yung parte ng lupa
4: part
8: na ito.
4: Na yan. Ano ba ang plano nyo dyan? Mag-interest pa ba kayo dyan? Pagkalapad-lapad ang lupa ng WPU? Dadadaan ko kasi yung school na yan. Pag pupunta ko doon sa spring, sa pisang ko, doon ang daanan ko eh.
8: Diyan madaanan mo.
4: Dumadaan ako dyan ako eh.
8: Saan ba yan?
4: Diyan sa San Juan.
8: Ah, San Juan.
4: Pagpupunta ka ng isa sombrero, papunta ng pier, madadaanan
8: mo
4: dyan. Pagpupunta ko ng isla, madadaanan ko dyan. Kaya nakikita ko yung school na yan.
8: Doon ba yung bagong pier ng Aburlan o yung luma?
4: Doon pa rin, sa dati pa rin.
8: Doon ba sa dati? Yun lang, kasi...
4: Baka yung napunta mo sa Tagpait, may pier doon.
8: Tagpait yun.
4: Tagpait yun. Sa may Coast Guard? Tagpait yun,
8: Tagpait. Iba pala yun doon sa may San Juan.
4: Iba doon sa San Juan.
8: Yun lang. Uy, sana!
4: Yun na lang, donation na lang. Baka, yung supra agreement pa na 50 years, after 50 years,
8: mag-roll
4: pa na naman yung ano.
8: Matrabaho pa, diba?
4: Matrabaho pa, yan pa. Papasakitin mo pa yung ulo ng Board of Regents after 50 years.
8: Pero ngayon pa lang, once and for all.
4: Date of donation.
8: Pumayag naman kayo na paggamit yan within 50 years, bakit hindi donate
4: mo? Bakit hindi donate yan?
8: Tapos na.
4: Ang lapad-lapad ng lupa na.
8: At kung talagang concern talaga kayo doon sa mga magiging mga mag-aaral ngayon at sa mga magiging mag-aaral sa mga susunod na mga taon, why not to donate na lang?
4: Ay, mga anak, ay mga nag-aaral dyan, baka mga anak mga na-empleyado ninyo.
8: Diba? Pwede.
4: May mga anak ng ano dyan.
8: Marami silang ano.
4: Tsaka mga kapatid ng mga estudyante ninyo. Yeah. Donate nyo na lang yung WPU. Huwag nyo lang ipagkait yan doon sa mga... Bata, isipin nyo na yung kapakanan ng bata. Hindi naman yan makakabawas sa yung talagang ano ng WPO. Kasi,
8: yung party na yan parang ano lang yan, gatiting lang.
4: Gatiting lang yan. Hindi nyo nga ginamit sa mahabang panahon. Di ba, kung talagang ano kayo, dapat ginamit nyo na yan sa nung una pa lang. Hindi nyo nga ginamit eh.
8: Yun. Ang question kasi dito, yung bakit baligtad doon naging...
4: ito namang... Hindi, kasi nga, kung papayag kasi yung DepEd yan national, kung hindi ganyan ang kanilang
8: disposition,
4: agreement lang yun. Doon pa rin sa WPU pa rin yun.
8: Tali
4: pa rin yun.
8: Sila pa rin ang mayari nun.
4: Ay, paano ngayon kung biglang bawiin ang
8: WPU?
4: Wala pang 50 years.
8: Wala diba?
4: Na. Magkaroon na...
8: Revocable ba? Ito naging usapan ng 50 years o irrevocable?
4: Hindi. Kapag may kontrata, hindi. Irrevocable siyempre yan. Pwede mong sabihin lang, ay, may nalabag sa...
8: Patakaran natin. Usapan diba? Natin.
4: May dinano. Pwede na rin eh.
8: Irrevoco na yan.
4: Oo, yan.
8: Bawiin ko na.
4: Kasi sa kanila pa rin eh. Ngayon, i-donate nyo na lang yan So para
8: tapos ang lahat.
4: Oh, tapos na, wala na ano.
8: Wala
4: na
8: iba pa. Basta
4: sana hipuin ni Lord yung mga puso ninyo, yeah. President Yao, yung mga regents, mga Board of Regents na WPO, hipuin sana ni Lord yung mga puso ninyo. Mag, wag na maging matigas para sa mga kapakanan ng mga bata. Oo, na i-donate niyo na 'yan. Tingnan niyo yung mga mukha ng mga estudyante, ha? Tingnan ninyo yung kanilang saya habang nag-aaral sila. Isipin nyo yun, ha? Huwag kayong maging madamot Western Philippines University.
10: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Alas 1:33 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Speaking of university naman, ito naman, posible daw pong ma-expel o matanggal may sa Palawan State University o PALSU ang sinuman daw pong estudyanteng mapapatunayang nasa likod ng death threat laban sa dalawang estudyante ng College of Criminal Justice Education. Ayon po yan kay PALSU President Dr. Venson Limpiada, iniimbestigahan na ng universidad at ng mga law enforcement agency ang anonymous na nagbanta ang nilagay bilang komento sa isang TikTok post. Agad na inalis ni muna ang naturang post. Yun daw pong naturang threat. Dahilan upang inaalam na sa ngayon ng mga otoridad kung sino nga ang tunay na nasa likod nito at kung saan nagmula. Sinabi naman po ni Limpiada na kabilang sa mga tiniting ng angulo, eh kung insider nga ba or outsider ang gumawa ng naturang banta. Habang sinusuri rin ang isang aktibidad ng College of Criminal Justice Education na posible di manong may kaugnayan nga sa naturang pagbabanta. Bilang precautionary measure, ikinansila lang kagad ng PALSU ang face-to-face classes yung pong araw ng Biyernes. At pinaigting na rin ang seguridad sa buong campus. Samantala, muling bubuksan ang face-to-face classes sa mga susunod na araw, kasabay naman ng mas mahigpit na inspeksyon sa mga pumapasok sa naturang universidad.
5: Nakaraang gabi lamang, itong around 10 to 11 ng gabi, tayo po ay nakareceive ng ulat mula sa isa sa ating mga student leaders na isa nga, ang dalawa nga po sa ating estudyante na nagmula sa College of Criminal Justice Education. Ito po ay mga first year na report na nanggaling sa kanila na sila ay nakatanggap ng threats mula sa anonymous individual. Medyo alarming po yung kanyang mga naiturang sa pananalita kasama ng pananakot sa kanilang buhay. At hindi lamang po sa kanila, maharip ang potential po na pati po sa ibang mga estudyante ng Palawan State University habang sila po ay nagtitiktok lamang live. Ano?
2: Okay.
5: So, na-pick up po yun ng publiko, ng mga estudyante na picturean at pinadala po sa administration.
2: Mga kababayan, mga katropa, ang naging paliwanag po ni Palawan State University President Dr. Venson Limpiada sa panayam po ng XFM. Samantalang balitang yan, handog naman po sa ating yan ang Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po doon sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
10: Express! Balita sa umaga!
4: Hindi pa ba natutukoy?
8: Wala pa eh. Wala pa, kasi binura kagad eh.
4: Binura kagad.
8: Binura kagad matapos yung posting.
4: Screenshot naman eh. Yung
8: screenshot naman siya. Pero
4: ngayon kasi hindi ka pwede magbiro-biro ng ganyan.
8: Napaka sensitibo ngayon mga Ang isa rin sa mga tinitingnan din ng pamunuan, baka nga raw kasi may kaugnayan doon sa isang aktibidad ng College of Criminal Justice Education. First year eh.
4: Nagalit.
8: Oh, first year. Oh, mukhang yung binantaan para yung first year. Mga bago. Mga freshmen siyempre. Alam mo yung mga ugali ng mga freshmen, di ba?
4: Sabagay.
8: Dala-dala pa yung mga ugali ng high school.
4: Kaya.
8: Konting tawag dito, mainit pa.
4: Oo.
8: Yun ang sinabi ni
4: dapat meron silang subject na Eutenics.
8: Eutenics.
4: Oh, meron kami dati ganun eh.
8: Yung para...
4: Adjustment to yeah. University. One unit lang yun eh. Tinanggal na yun eh.
8: Dati meron.
4: Oh, meron ganun eh. Meron ganun
8: paano ka mag-adjust sa pagiging kolehiyo? Ano ang dapat mo mga gawin o mga di dapat mong hindi gawin sa loob ng campus? Especially. Dapat,
4: kaya lang sa amin nangyari noon, parang... third year na yung subject namin.
8: Bago pinasok?
4: Tayo mag-adjust. Adjust at third year na tayo.
8: Dapat first year.
4: Dapat first year.
8: Pagpasok mo pa lang.
4: Kaya lang, ano din yun, one unit lang kasi yun eh. Kaya...
8: pero ganun pa rin yung, parang orientation lang.
4: Orientation lang.
8: Oo. Eh kasi yung sinasagwang orientation ngayon, one day lang eh.
4: Oo.
8: Eh, parang ano lang, parang ang karamihan niya
4: po. Kaya lang, dagdag ano pa yun, dagdag bayarin pa yun, one unit na yun.
8: Sayang din.
4: Kaya nga, tapos dagdag pa sa schedule, kaya analyst na yun, tsaka parang wala ding silbi.
8: Wala rin silbi.
4: Wala rin silbi.
8: Pero...
4: sa bagay, tuturuan ka doon ng ano eh, meron pang ano yun eh.
8: Tamang pag-ugali.
4: Tsaka, tapos tamang pag, ay paano kumain? Kasama yun doon?
8: Para ka military.
4: Kailangan count. Yung, ano, paano ka mag, anong una mong kakainin? Pagka sa kainan, paano una mong...
8: dadamputin.
4: Yung soup, paano mo kainin? Mga ganun pa doon sa subject na yun eh.
8: Parang ano na yun ah.
4: Pero maganda rin kasi nadadala ko hanggang siya ngayon. Pagka kumapunta ako sa kainan, ang una ko talaga kakainin, yan, yung tinuro sa amin, yung siyempre gulay, yung mga ganon. Tapos bago na yung isda, tapos bago yung karne. Magandang ganon din eh. Tapos
8: table manner?
4: Hindi yung, di ba, ang Pilipino, pag magkakas sa handaan, sa ano, yung sampaw-sampaw.
8: Uno kong puno.
4: Uno kong puno. Hindi ganon kailangan. Pag una mong ano mo, huwag ka mahiya bumalik. Kung nakakukuha lang muna na...
8: isang ano muna. Isa o dalawang putahin muna.
4: Kasi ang ano doon, ang rationale doon. Rationale yan.
8: Rationale. Ang paliwanag doon.
4: Ang paliwanag doon. Kasi nga, hindi mo malapag ka ganun. Hindi mo malalasahan yung
8: pagkain.
4: Pagkain. Kasi nga...
8: sabay-sabay kasi.
4: Sabay-sabay.
8: Nakahalo-halo na.
4: Halo-halo.
8: Yung masarsa, hinahal mo ng sabaw.
4: Yan.
8: Nga.
4: Yan ang etiquette kapag kakain. So, dyan yan sa... sa eutenics na subject.
8: Eutenics, kaya lang wala na ngayon.
4: Wala na ngayon. Pati yung adjustments university.
8: Yung pag-adjust. Yun. Ito yung importante, yung pag-a-adjust.
4: Oo, kasi nga, siyempre, mga...
8: from high school, medyo...
4: kaya...
8: yun naman, ang kwento ng high school.
4: Kaya nga.
8: Diba,
4: kaya
8: sabi nga sa kanta, high school life. Yan ang pinakamasaya talaga sa lahat.
4: Grade 11, grade 12. Yan ang, medyo malalaki na rin kasi ngayon. Kaya hindi ko alam kung pwede pang ibalik yun para sa adjustment to university.
8: Hindi, paigtingin na lang yung orientation.
4: Oo, yun na lang
8: sa mga
4: siguro.
8: Freshmen, siguro. Oh.
4: Tsaka, ito nga, katulad nito, kung mga freshmen ito, yun nga, talagang kausapin. Yun nga, yun talaga na ganito yung sistema.
8: Hindi na ito katulad ng high school. Ngayon ito, piniprepare na kayo para sa sa mga kinabukasan.
4: Baka ito nagalit na o nag-away lang sila?
8: Posible, baka kinagalit nga.

0: ano sila nag shooting competition eh. Ayun, well, ano kagawa Jonathan Soto.
1: Well, anyway, eh asahan na raw yung mga magulang, yung ipong mga estudyante lalo po sa Palawan State University. Yung pong paghihigpit ha sa mga susunod pong mga araw.
0: Tama lang 'yun kasi may threat eh.
1: Oh, tsaka ano to? Universidad kasi.
0: Oo. Oh.
1: Iba yung reputasyon na pinangangalagaan din ng paaralan.
0: Ay, no? Paano nga kung mangyari o
1: di ba? Nga, kaya nga yung agarang pagkakansel ng face-to-face ng Biyernes. Agad-agad 'yun. Although sabi nga ni President Limpiada na kanila itong tinitake ng seriously.
0: Magaling nga si President, no.
1: Oo, kaya nga sabi nga
0: batang-batang pangulo
1: yan. Yan at ang gusto niya nga raw makapag meet and greet yung mga media diyan.
0: Ano yan kasi siya eh active talaga yan sa media dati pa.
1: Kaya nga eh sabi niya once baka pwede kang pumasyal or akong papasyal diyan sa kabataan talaga naman.
0: Wala yan, ano yung shot as in open.
1: Open nga.
0: Nagulat ka ako. Bigla lumapit eh. Nung hindi pa siya nabubotong presidente ha.
1: Oo.
0: Nung merong may press condom. Doon mapapayat talaga ever since. Kilala natin yung ever since.
1: Yung yung pagiging open ng universidad ngayon sa media. Oh, welcome sa kanya.
0: Hindi ko ba alam kung
1: anytime yan ang, na mayroong mga inquiry, pwede raw sa tawagan.
0: Hindi ko alam kung parang sa ano namin nakasama nila Tormel sa Teatro Escuela.
1: Teatro Escuela.
0: Oh, parang doon. Parang doon na ano.
1: Wala na ba yun?
0: Magaling nga si President. Mabait pa.
1: Benson. Dr. Benson. Limpiada. Ito ha, mga kabay, mga tropas, mga estudyante. High school man o college, wag po niyong gagawing biro iyan.
0: Wag talaga.
1: Ahabulin at ahabulin po kayo ng batas ngayon. Hindi na po pwedeng biro yung ganyan. Alam niyo na po mga nangyayari sa iba pang parte ng ating pong bansa. Maging sa ibang bansa. Oo. Sa mga foreign country, meron na, di ba?
0: Kaya nga.
1: Oo, hindi po pwede yan. Tsaka yung anti-bullying act, mukhang paigtingin. Tataasan daw ata yung parusa.
0: Yung parusa.
1: Oo. Nako, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mga magulang, paalala nyo yung mga anak po ninyo. Ha? Express
0: Balita sa Umaga. Live report na tayo, mga katropa. Taytay Municipal Police Station nagsagawa po ng active attack drill sa Central Taytay Junior High School. Katropa mo sa balita, bilya mo siya. Live
2: report. Nagsagawa ng simultaneous school safety drill ang Taytay Municipal Police Station kaugnay ng simulated active attack incident sa Central Taytay Junior High School nitong Setyembre at 3. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Major Marvin Estegoy, Chief of Police ng Taytay Municipal Police Station, bilang bahagi ng pagsasanay upang masukat at mapalakas ang kahandaan, bilis ng pagtugon at koordinasyon ng mga otoridad at emergency responders sa oras ng isang high-risk na insidente sa paaralan. Kabilang sa mga nakibahagi, ang Department of Interior and Local Government o DILG, Regional Mobile Force Battalion, Muiro Fire Protection, Barangay Peacekeeping Action Teams at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa sa mga pangunahing layunin ng drill ang pagsasanay sa mga estudyante at guro sa tamang lockdown protocols. Isinagawa ang simulation kung saan sinanay ang mga classroom occupants sa ligtas na paglock at pagbabara ng mga pinto mula sa loob, pagpapanatili ng katahimikan, pagpatay ng ilaw at pag-iwas sa mga lugar na maaring makita mula sa mga bintana at pintuan. Ayon kay Police Major Estegoy, mahalaga ang kahandaan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang maprotektahan ang mga estudyante at school personnel sa oras ng aktual na emergency. Matapos ang simulation, isinagawa ng mga room-responding police ang sistematikong room-to-room clearance na sinundan ng triage, medical stabilization at ligtas na evacuation ng mga building occupants sa panguna ng mga emergency response teams. Nagpasalamat naman ang pamuno ng Central Taytay Junior High School sa lahat ng ahensyang lumahok sa aktibidad. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay upang matukoy ang mga posibleng kakulangan sa pagtugon at higit pang mapahusay ang koordinasyon ng mga ahensya sakaling magkaroon ng totoong insidente sa loob o paligid ng paaralan. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsusulong ng mandato ng Philippine National Police na to serve and protect alinsunod sa layunin ng PNP Patrol Plan 2030. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup. Para sa mas protektadong balat, gumamit ng sabong Santon Herbal Soup. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News. Express
1: Balitas Umaga. Batang estudyante naman sa Quezon, Palawan, nagtamo ng pinsala. Matapos ibang mabangga naman ng

0: isang delivery rider. Katrapa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
1: Report. Halos sirap makatayo at umiiyak ang isang batang lalaking estudyante sa kahabaan ng Sitio Labangan, Barangay Tabon, Quezon, Palawan matapos mabangga ng delivery rider noong September 4, 2026 pasan alas 4 ng hapon. Ayon sa ulat, pauwi na sana ang nasabing estudyante, subalit pagdating sa insidente ay bigla raw itong tumawid sa kalsada. Nasakto namang paparating ang delivery rider, kaya resulta humantong sa aksidente. Dahil rito, nagtamo ng ilang pinsala ang bata na agad dinala sa pagamutan na nilapatan ng kaupulang delegasyon. Samantala, ayon naman sa ilang mga saksi sa lugar, mabuti na lang daw at mabagal lamang ang patakbo ng delivery rider habang umani rin ito ng papuri mula sa publiko. Dahil nang mabangga nito ang biktima ay hindi nito tinakasan hanggang sa madala sa pagamutan. Kaugnay nito, inaasahan namang magkakasundo ang magkabilang panel hinggil rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News. Express
2: Balita sa Umaga. Samantala, isang individual mula po sa bayan ng Brooks Point arestado naman sa kasong pagnanakaw. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
3: Live Report. Arestado ang isang 36 years old na lalaki matapos ang mabilis na pagresponde ng Bronx Point Municipal Police Station at pagtutulungan ng mga residente kaugnay sa insidente ng pagnanakaw sa Barangay Pangubulyana sa bayan ng Bronx Point nitong September 4, 2026, mandang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa investigasyon, nagising ang isang 53 years old na biktima parihati ng kanyang kamag-anak sa airport nang madatnan nito ang suspect sa loob ng kanilang bahay na nakasuot o mano ng isang itim na hoodie at assault na short. Nang harapin ang biktima, sinuntok umano siya ng suspect sa mukha bago tuluyang tumakas. Agad namang hinabol ng biktima ang suspect at humingi ng tulong sa mga kalapit na residente. Nagtulungan ang mga residente at napigilan nila ang suspect hanggang sa dumating ang rumisponding pulis na siyang kumuha sa kustudiya nito. Sa initial investigasyon, lumabas na sa pilitang pinasok ng suspect ang bahay sa pamamagitan ng paninira ng lock ng bintana. Na-recover mula rito ang isang 7-meter na cable wire, 2,250 pesos na pera, isang blue na Bibo phone, isang itim na belt bang, at isang blue at white na ball cap. Ang mga na-recover na ebidensya ay maayos na namamarkahan at naidokumento sa presensya ng barangay official at chief tanod. Samantala, sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng mga otoridad ng suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ng kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express Balita
0: sa Umaga. 40 o 11 minuto, mga kabay, mga tropa, bago ang alas 7 ng umaga. Samantala, sa atin naman po ang balita nga nasyonal, nagpahayag naman ng suporta ang grupong Digital Pinoys sa paggamit nimo ng PhilSys para sa pagberepika ng pagkakakilala ng mga gumagamit ng social media at online gaming. Ayon kay Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilio, ito raw po ang pinakamadali at pinakaligtas sa paraan upang patunayang totoo. Totoong tao ang nasa likod ng isang account nang hindi ibinibigay ang mismong national ID sa mga pribadong kumpanya. Makatutulong din umano ang naturang sistema upang matukoy at mabawasan ang mga account na pinapatakbo. Pinapatakbo lang ng mga troll farm na sangkot din po sa disinformation at panlilinlang. Bagamat kinikilala ng grupo ang karapatan ng publiko sa anonymity online, iginiit nilang hindi ito dapat gawing dahilan upang makayuha sa pananagutan sa batas ang mga gumagawa ng online harassment. Tiwala ang naturang alyansa na sa pamamagitan ng PhilSys verification ay mapoprotektahan ang mga karaniwang gumagamit habang mapapanagot naman ang mga malisyosong elemento sa digital space. Express
2: Balita sa Umaga. Balik na naman sa Ibayong Dagat. Balita sa International. Mahigit 20 milyong kabataan sa 21 bansa na kakararas daw ng online sexual abuse at exploitation bawat taon. Ayon yan sa bagong ulat, United Nations Children's Fund o UNICEF. Balita. Batay po sa investigasyon, higit sa isa sa bawat 5 kabataang may edad 12 hanggang 17 ang naging biktima sa mga pampublikong digital platform, partikular na sa social media tulad ng Facebook, WhatsApp at Instagram. Inihagi po ng UNICEF na mas mababa sa 1% lamang ng mga kaso ng pang-aabuso ang naitatala sa mga otoridad dahil sa takot ng mga biktima at kawalan ng malinaw na sistemang mapag-uulatan. Bunsod ng sitwasyon, 4 beses na mas mataas ang posibilidad na makaranas ng depresyon, self-harm at kaisipang magpakamatay ang mga apektadong kabataan.
0: Samantala mga kabay, mga tropa, sa atin ang mga balitang pampalakasan, pasok na po sa 3rd round ng US Open. Ito po ang si Pinay Tennis Star Alex Iyala. Matapos nga po niyan talunin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine. Sa score na 6-1-6-4. Sa unang set pa lamang ay dominado na po ng ng seed 17 ng naturang torneo na si Iyala ang laban na ginanap sa Louis Armstrong Stadium. Pagpasok ng 2nd set ay bahagyang nakahabol itong si Olinikova. Subalit hindi hinayaan ni Iyala na umabot pa ito sa 3rd set kaya tinapos na nito ang naturang laro. Ang nasabing resulta ay tila pagganti naman ni Iyala sa Ukrainian tennis player na unang nakatalo sa kanya noong Mayo sa Strasbourg Tournament. Ito rin ang unang pagkakataong nakapasok sa 3rd round ng US Open dahil noong nakarang taon ay hanggang 2nd round lamang siya. Susunod na makakaharap nito ay ang sinumang mananalo sa pagitan naman ni na Francesca Jones ng UK at Iva Jovic ng Amerika. Express
2: Balitas Umaga. At ngayong 7:00
0: ang laban.
2: Ang laban ni Alex Iyala laban kay Iva Jovic. Alas 7 yan ha, ilang minuto na lang. Saat dyan yan sa Arthur Ashe Stadium. Ito yung pinakamalaking stadium sa Amerika.
0: Sa Amerika.
2: 23,000 plus yung
0: capacity. Napupuno pa naman yan.
2: Oh. Magrabe matindi yung tungkol si Alex Iyala, yung fans niya. Dami Pilipino sa Amerika.
0: Oh, talaga lang.
2: Kaya yung damit niya, puro ano, Nike, Globe, ang dami ng mga
0: sponsor.
2: Parang manipak yun. Ang daming sponsor.
0: Ganun lang talaga yun.
2: Kaya okay. Magyan natin yan ang susunod. Santon Coffee Mix.
0: Wala rin national dyan. Ako mga kabay, mga tropa, 5 minuto na lang bago po sumabit ang 7:00 ng umaga.
2: Oh, yeah, baka na, 7:00 ha, laro ni Alex Iyala ha.
0: Oh, at syempre, 7:00 rin ang programa ni Tropa Gerald.
2: Kaya.
0: Sunday edition.
2: Nahanap ko muna, magbati muna ko ng happy birthday sa mga kaibigan ating may birthday.
0: Yeah.
2: Kay katropang Albert Lorenzo, yung aking kaklase no high school. Datoy sila September sa tropa namin eh. September 2 kay paring Jimmy, September 5 kay paring Albert, September 8 kay paring Winmore. Kulugo Boys, original Kulugo Boys na Luz Biminda.
0: Kulugo Boys.
2: Lima kulugo boys. Kasi nga lagi kami magkakasama ng lima. Dikit-dikit.
0: Umpok-umpok kayo.
2: Umpok-umpok kami kaya tinawag sa amin ni Sir Malabit, Kulugo Boys kami. Kaya lagi kami makikita mo dos may pool. Kami na namang lima. Ayun yung mga miyembro ng Kulugo Boys, the original.
0: Talaga lang naman. Good morning day kay Sir Eustachio Ferrer. Sir Tax, good morning.
2: Barilo Ilaw, happy birthday.
0: Okay, katropang Echo Echalar. Good morning. Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay ni po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po.
2: Napapakinggan rin saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Mga kababay, mga katropa, maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
4: XFM. Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang...
21: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain.
5: Fast and safe. Yeah.
18: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
22: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
1: may collagen.
3: At glutathione pa at salasa. Kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
14: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
25: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
26: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
27: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
29: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
31: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
32: Sakit ng katawan?
33: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
33: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
32: Santone Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
34: XFM.
35: Sister Pain.
36: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
34: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
37: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Mabili sa mga butika.
35: Santone Gold Coffee Mix.
38: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
34: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
37: Mabibili sa mga butika.
34: Santone Gold Coffee Mix.
24: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit.
31: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
1: Ayos yan!
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
20: XFM.
21: Mga katropa, excited!

XFM Time 7-11 ng umaga. At ang oras ay atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Morning! Ang umaga ho sa inyo lahat, may linggo ho ngayon o Sunday. Ingat sa mga bibiyahe na outing, kasama ang pamilya, kasama ang mga kaibigan. Pero ang sabi ng pag-asa, maganda ang lagay ng panahon. Hindi tayo uulanin buong maghapon. Wala akong magbago ha, pero yun ang nakita natin eh. Maganda ang lagay ng panahon, mainit ako. Pang ilog. Ganitong panahon. Pamilya, sama ang barkada. Alaga naman. Linggo eh, walang pasok. Sa inyo po ang Bullseye. Sa ngalan po ng ating pagsipag station manager sa Louis La Rosa. Ika Gerard muna ngayon. Hanggang alas 9 ho ng umaga. Bullseye. Meron na lang tayong 110 days. Dako, mahigit isang daang araw na lang. Magpapasko na! Mga ninong, mga nina. Ayun pa lang, ay maghanda na kagad. Ang inyo pong mga ibabalot na mga regalo. Para naman yan sa inyong mga inaanak. Mga anak na rin, syempre. 7:14 na gumaga. Live sa page na XFM Palawan. Pwede niyo pong mapanood ang ating pong live ngayon. Medyo may kabagalan lang ang internet connection natin ngayon. Susubukan natin. Pero naka-live na rin. Pwede niyo pong mapanood sa page ng XFM Palawan yung ating pong live ngayon. Bagal oh, hindi mag-open. At ang ating po pala tuntunan, mga katropa, ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. Meron tayong Yes to Health Clinic dyan po sa Nara. Kaya yung taga Abu-Abu, Quezon, yung taga Aborlan, malapit lang naman sa Nara, pwede kayong pumunta magpa-check up. Sa munisipyo naman ng Rojas, ganun din. Pwede ko kayo magpa-check up dyan. Nandyan po ang clinic ng Yes to Health sa Rojas. Mga tagalangugan, mga barangay ng puerto na malayo dito sa bayan. Tapos malapit naman kayo dyan sa Rojas. Dyan na lang kayo pupunta para magpa-check up. San Vicente, Taytay. Pwede rin ha. Pwede kayong pumunta dyan sa munisipyo ng Rojas para magpa-check up. Meron pong clinic dyan. Yes to Health. At kung taga Puerto Princesa, ito lang sa Barangay San Manuel. Diyan po ang Yes to Health Clinic. Kayong magpa-check up. Kayong kayong bumunta dyan. Oo, kahit na anong karamdaman pa yan, kahit na anong sakit pa yan. Alternative medicine po ito ha. Naturopathic doctor po ang meron dito po sa Yes to Health Clinic. Pag gusto nyo magpa-second opinion, ha? Ibang kaparaan na naman ng panggagamot. Ito yung mga traditional practice, di ba? Mga unang panahon, ito yung mga gamit eh. Binabalik. Bukan ninyo ha, yung pong paraan ng mga naturopathic doctor. 7:16 ng umaga. Init-init ang balita sa national. Ano, kala natin maaaresto, makukulong? Eh, nakapagpiansa naman. Bullseye! Bullseye! Ang tinutukoy ko po ay yung ating pong vice presidente. Naging abala ang national media kahapon, Sabado. Bullseye! Bullseye! Dahil, opo, nakapagpiansa si Vice President Sara Duterte. Bigyan lang natin ng konting ato bago yung mga usapin natin sa lokal. Bullseye! Bullseye! Sa lokal, pag-uusapan natin si katropang Mike, papunta ho doon sa Heaven's Gate para mapuntahan yung pong pamilya nung pong estudyante na nasawi na aksidente dyan po sa Abanico Barangay San Pedro. Pero meron tayong video dyan, interview doon sa nanay. Meron lang kasing update. Bullseye! Bullseye! Hinihintay lang natin yung live feed ni katropang Mike Scotte doon sa Heaven's Gate. At yung pong naaalala ninyo, di ba meron pong napitsakorno daw na estudyante na kinakailangang operahan doon po sa ospital? Di ba? Meron tayong tinatalakay dito noong nakaraan na nakunan pa ng CCTV yung pong pagtakbo noong pong limang kabataan na ipinapanawagan natin na kung po pwede, lumutang na yung lima na yon, maisip nila na yung estudyante na inupakan nila, basagan pa nga. At nasa ospital ng mga panahon na yon, at inooperahan, umurong yung panga eh.
1: Bullseye!
0: May update na doon. May paliwanag yung mga kabataan. Nasa sa inyo kung katanggap-tanggap ang paliwanag, ha? Abangan nyo lang doon po sa nanay at tatay nung pong anak na nasa ospital at nagpapagaling pa. Makinig po kayo, ha? Yung pong paliwanag, pakinggan ninyo. At kung ano yung update mamaya, tatalakayin po natin yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Good morning din sa back ride. Okay, pinangalanan na yung motor na namamasada. Ha, yung motor na namamasada at sumakay na estudyante na naaksidente doon sa Baniko. Ha. Back ride, good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sa National, opo, nakapagpiansa po si VP Sara Duterte kahapon, September 5, 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang kanyang kaso? Tatlong, three counts ng grave threats. Paglabag po sa revised penal code, kaugnay po sa RA o Republic Act 10-175 Cybercrime Prevention Act.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang pinagbantaan po doon ay yung pong buhay ni Pangulong Bongbong Marcos noong pong kanyang may bahay at si dating Speaker Martin Romualdez.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pinagmulan po ng kaso ay yung pong pahayag niya noong pong November 23, 2024 kung saan sinasabi niya umano, ha, at sinabi niyang umupa raw siya ng mamamatay tao para patayin daw po ang mga nabanggit kung siya po ay mapapatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang unconditional threat, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-file ho ng kaso, NBI, DOJ, at sinampa sa Quezon City RTC Branch 98 noong pong August 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paraan lang pala ito, August 2026. Meron din pong impeachment trial na kinakaharap. Ito pong si Vice President Sara Duterte sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong sa Branch 98, RTC Branch 98 ng Quezon City, iba po yun dito sa impeachment trial. Dalawang kasong kinakaharap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong kahapon ay dumating din po doon ang Vice Presidente. Nakapagpiansa po ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ng 120,000 pesos bawat isang count.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kabuang piansa niya ay nagkakahalaga ng 360,000 pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa korte doon po sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron yun, ha? Merong inilabas na ano na warto bares noong pong September 4 naman ito, Friday. September 4, 2026, inilabas po yung arrest warrant.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At inalis naman yon matapos po na makapagpiyan. Sa kahapon, sang araw lang pala yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil personal din po siyang humarap sa korte kahapon, September 5, 2026, para ho magpiyansa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, so three counts ng grave threats, tapos naipiansa ay 360,000 pesos sa kabuuhan, nakapagpiansa at walang pagkakakulong sa ngayon. So itutuloy po ang paglilitis sa korte, tapos mayroon pang impeachment trial sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Update po doon sa ano natin, sa Vice Presidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Gaya ng sinabi natin, teka, may ano muna, may update tayo bago yung mga pag-uusapan natin. Okay. Tinitignan ko yung ano, yung page ng XFM Palawan. Naka-follow na kayo sa page ng XFM Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Follow nyo lang, ha? Kasi marami ko kayong mga mababasa mga balita diyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tulad nito, 'di ba? Galing po sa We Are One at Your Service official page.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalaki na di umano'y pinagtutumba ang mga warning sign. Aroy, dito sa Pinera Road, sa Barangay San Pedro, inuli po ng Anti-Crime Task Force ang luban naman yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Noong nakaraan, ang nahuli ang na-videohan at humingi na rin ng sorry yung kumuha ng cone. Sa ano naman sa siksikan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito naman ang kinuha, warning sign dito po sa Barangay San Pedro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So habang nasa temporary shelter, gate 2 sa Pinera Road ng Barangay San Pedro, ang tropa ho, yung pong anti-crime task force, may narinig silang lumagabog sa labas ng gate 2. Kaya agad pinuntahan po ng tropa ng anti-crime at nilabas. At napansin nila yung isang lalaki na pinagtutumba yung mga nakatayong warning sign sa construction ng flood control. Doon po sa Pinera Road, di ba sarado yan? Sa Barangay San Pedro, mayroong mga warning sign dyan para hindi madisgrasya yung mga dadaan lalo na sa gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon palang isang lalaki dyan na pinagkukuha, pinagtutumba, matindi yung trip ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, nilapitan po ng anti-crime task force, dito na ho tumakbo. Ba, tumakbo rin pala. Kaya agad po ito na hinabol, ngunit mabilis itong nakalayo. Inayos na lang ng tropa yung mga itinumbang warning sign upang ligtas po yung mga motorista na dadaan doon po sa lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At hindi ho, kalaunan ay biglang bumalik ang lalaki. Talaga naman nakalayo ka na bumalik ka pa rin talaga. Ha? So, nakilala po ito sa pangalang Jeric. Siya si Jeric. Kasalukuyang naninirahan din po sa temporary shelter. Morning sa mga taga temporary shelter. Si Jeric pala nasa PNP. Agad namang kinausap tungkol sa kanyang ginawa. Kinausap siya ng anti-crime. Ngunit pilit pa rin itong tumatanggi sa pagtumba ng mga warning sign na aminado ni si Jeric na siya po ay nasa impluensya ng alak. Ayun. So, hindi niya raw tinan. Sa side naman ni Jeric, hindi niya inamin. Hindi niya raw pinagtutumba yung mga warning sign.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang tanongin naman ng tropa na kung bakit ito bumalik, ayon kay Jeric ay hinahanap niya daw umano ang isang piraso ng kanyang tsinelas dahil naiwan niya raw ito umano sa pagtakbo. Napansin din po ng tropa na puro putik yung paa nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Binalikan niya. Okay. Pagbalik, doon na nahuli. Naiwanan niya yung tsinelas. Tumakbo eh. Puro putik eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paglasing, tulog ha. Huwag naman trip sa labas. Ayan, sa PNP siya tininover po ng anti-crime task force.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi maklik dito eh, kaya hindi ko mabato yung mga nasa live natin oh. Sige, i-reset ko lang ito para maano ko kayo, para ma-view ko kayo. Sige. 7:29 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, na-click na natin dito. Kaya lang di pa lumalabas yung mga ano ninyo, message. Oh, yan, dito na. Sige, batiin ko muna kayo ha, yung mga nasa live natin. Bago natin talakayin itong mga usapin na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tignan din natin kung nandun si Katropang Mike para makuha natin yung side po ng magulang nung pong bata na na-accident at namatay. Doon po sa abanico.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba meron silang hiling, meron siyang hiling doon sa back ride na kung po pwede madagdagan yung pong kanyang kanilang tulong doon po sa namayapa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Check lang natin mamaya si Katrop at kagawad Mike Scott. Eh. Pero ito yung mga comment ninyo sa live natin. Oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Randy Santisas. Yan. Happy listening to Bob Rosales mula kay Randy Santisas at Artiaga. Dayan Maria Agsawu. May tatlong heart. Yan. Thank you kay Dayan. Nikki Ilyasar, good morning po. Sir Gerald, happy Sunday po. Happy Sunday po, Ma'am Nikki Ilyasar. Edwin Diaz, good morning Bullseye from Legazpi City, Albay. Morning, Sir Edwin Diaz, dyan sa Albay. Legazpi City. Alona Dagaraga Santino, good morning po, Pagawa Gerald. Good morning, Te Alona.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Dayan Maria Agsaw, good morning po, Sir Gerald. Shout out from Barangay San Manuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning dyan sa Barangay San Manuel. Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Langanin yung oras natin, no? Kasi pa 7:30, ko-commercial muna tayo. Tapos tatalakayin natin ito. Yung magulang ng Salima, ina-arrange na rin natin na sa abroad mukhang gusto rin po magbigay ng kanyang reaction. Pero mamaya na konti ha. Sasalansan-salansan muna natin ito. Tapos sunod-sunod na matatalakay natin yan. Okay? Commercial muna tayo.
2: XFM.
3: XFM.
4: FM.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
5: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
17: Ha! My pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna!
2: ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
7: sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
7: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Samson Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Samson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Samson Plus Gold.
7: Samson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Kape na may natural energy booster. Samson Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samson Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Samson Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
29: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
30: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Samson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
31: Samson Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samson Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samson Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Samson Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Samson Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Samson Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon, sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Samson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
32: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Live.
1: Okay, pinuntahan natin yung pong Heaven's Gate. Dahil doon po nakalagak yung pong labi noong pong estudyante na nasawi sa nangyaring aksidente doon po sa Abanico Road sa Barangay San Pedro dito po sa Puerto Princesa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung matatandaan ninyo, di ba meron pong estudyante na sakay ng motorsiklo. Simula dyan po sa Barangay San Pedro, papasok na sana yun ang eskwelahan sa Barangay Santa Monica. Sumusunod po yun sa truck. Napunta sa kanan na dapat sana pag-overtake tayo sa kaliwa. Diba? Napunta yun sa kanan at aksidente naman na sumabit doon po sa nakalaylay ng kawad ng telco. Yung combination ay black. Yan o, pinapakita ko sa inyo. Yan po yung kable na yan. Combination po yan ng black at red. PNP, baka hindi pa alam. Hindi pa alam kung kaninong ano yan. Hindi nyo pa alam kung kaninong kable yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa inyo ba yan, PLDT?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ako nagtatanong lang ha, kasi yan po yung dahilan na nangyaring aksidente. Sumabit po yung nakalaylay na wire na yan. Yan mismo yung wire na yan. Sumabit po yan sa manubela, sa kamay mismo nung pong driver.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi yan sa inyo, PLDT?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Baka sa inyo yan, tanong lang. Kasi hinahanap at iniimbestigan kung sino ang nagmamayari niyan. Converge? Globe? PLDT? Di ba kayo-kayo lang naman yung mga telcos company dito sa atin?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Magtuturuan pa ba tayo? Baka po pwedeng lumutang na lang kaagad at aminin na sa inyo yung wire.

0: ang kanyang anak doon sumakay. Kamusta yung status ng backride sa pamamasada dito sa atin sa puerto?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kayo ba ay maituturing na legal na namamasada o maituturing din kayong kolorom?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang pakiramdam ng mga kolorom na talagang pagka, yung mga kolorom tricycle driver na talagang pagka binanggit? Sirang-sira. Pag sinabi mong mga tricycle, mga kolorom tricycle, sirang-sira eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Yung parabang masama na kaagad ang tingin na samantalang sa gabi sila talaga yung kahalili nung pong mga may franchise.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay lang yan, diba? Pero ito, kayo, kamusta ang status ng backride?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito mayroong panawagan. Pakinggan ninyo ha, doon sa backride. Yung sa kable, kung sino nagmamayari, may panawagan din po ang nanay. Madamdamin po yung pag-uusap namin. Pakinggan nyo po ito, mayroong update, pero mas maganda sa magulang sana manggaling kung ano yung update doon po sa panawagan. Dahil ito ay na-post na rin po sa page ng XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos na ma-post yan, mayroong sagot yung pong backride direkta doon po sa magulang tungkol doon sa panawagan at kung ano ang sagot at kung ano yun, mas maganda sa magulang. Kaya pinapuntahan natin doon si kagawad, katropa Mike Scotte sa Heaven's Gate para po makapagpaliwanag at makapagbigay rin ng update sa atin. May alam na tayo, pero mas maganda sa kanila manggaling yung pong update. Pero ito muna yung pong pag-uusap namin. Standby lang doon sa naghihintay ha, tungkol po doon sa mga limang kabataan na sangkot doon po sa panununtok ng isang estudyante, kapo estudyante. Mamaya ng konti. Unahin lang muna natin ito, tapos mamaya pag-uusapan natin. Mahababa pa naman. Alas 7 pa lang naman ito eh. 7:44. Palas nirebid doon natin matalakayan. Video, panoorin muna natin yung pong pag-usap namin ng magulang, nung nanay.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nasa Heaven's Gate tayo ngayon. Kasama natin si Ma'am Juliet. Siya po yung nanay ng estudyante na nasa video po sa mga aksidente sa Abanico Room. Kasama po ng barangay sa Benio. Ma'am Juliet, condolence po una sa inyo mga.
3: Salamat po.
2: Ma'am, siya po ay 15 years old, no?
3: Opo, siya po ay 15 years old. Mag-aaral po sana siya nung time na nung Martes, September 2. Pabasok po sana siya sa school dahil po ang pasok niya is 12:45. So, malis po siya ng bahay mga 11:45. So, ako po, usually po yung anak ko, gaya na sinabi ko kanina, kung aalis po yan siya ng bahay, nagpapaalam po talaga yan siya sa amin.
0: Ano yung huli niyong paano
3: sa usap? Sa akin po, nagpapaalam yan siya. Bago po sila, kasi nagbibiruan pa talaga sila ng mga kapatid niya. Nagbibiruan pa sila. Tapos, usually gano'n naman po pag nasa bahay sila. Tapos ako naman po, pag umaalis yan siya, nagpapaalam talaga yan siya. Kasi malambing na bata yan eh. Titis mo na yan siya, mamaalis na ako. Sabay alis niya. That time, hindi po siya kasi simpre naligo na siya, nag-aayos yung kwarto. So, sabi ko, anak, hindi ko na siya pinansin nung binuksan ko yung kwarto niya, nag-aayos siya. Tapos sabi ko, anak, maligo mo na ako. Wala siya pinigoy. Tapos naligo po simpre ako. Pagbalik ko po, wala na po siya. Hindi po siya nagpaalam sa akin. Yung time lang po na yun, hindi siya nagpaalam. Hindi rin po siya nagpaalam doon sa kasama namin sa bahay. Na usually, araw-araw niyang ginagawa, ate, alis na ako. Babay, ate, alis na ako, nandiyan na yung ride ko. Yung araw na po yun, hindi rin daw siya nagpaalam. Kasi tinanong, ate, sana si Angel. Hindi ko kasi siya pangalan palayo ko sa bahay. Sabi niya, sana si ate. Sabi ko, sana si ate, Angel. Sabi niya, hindi ko, wala na dyan. Wala na. Alam, nag-aaral na. Hindi ko siya nagpaala. Kapando, mga siguro 12-15, mga ganun po past 12, may tumawag nga po sa akin na, sa ambulance daw siya. Tinatanong niya, kaya dahil nakita niya daw po doon sa ID ng anak ko na visit, tapos yung number ko sa likod, emergency number ko, tinanong niya po, ako po yun. Sabi ko, opo, ako po. Bakit po? Sino po sila? Sabi niya, ma'am, anak niya ba yung napalit? ng palka. Sabi ko, opo, Giselle po ang pangalan. Yes po, sabi ko, gano'n.

0: Buradan okuduğu, ben hatırlayayım bakarım dedim. Bozo, ben anladım. Ben sev sevdi kokumuzda kokayım anakoca. Mesela lafı kuyumdu size. Sev kokumuzda takin alan anakoca. Kasi bana kalın mutlaka ne pangalim ya. Sevdi ko, ben sev kokumuzda kuyum anakko. Okey lang po ba siya? Sevdi ko, nakakausap mo naman po ba yung anakko? Sabi niya, ma'am. Sabi ko kan. Sabi niya, gano'n. Unconscious. Si doktor na lang po ang tawin yung mamaya. Mamaya-maya po, kung tumawag na naman sa akin, umista ko siya, kailangan niya ang pangalan ko. At siya yung sagot ko sa kanya, mama, kayo po ba yung nanay na yung bata ko po? Manaksiden ko dito sa kanya ko. Sabi ko, upo ako nga po. Saan na po ba siya? Sabi niya dito sa ma'am, pero balaat paalis na. Sabi ko, ano po bang nangyari sa anak ko? Sabi niya, ano daw? Unconscious na. Hindi niya po talaga sinasabi sa akin kung ano siya. Sabi niya, ma'am, si doktor na lang ang tanungin niyo. So, kami nagmamadali naman po kaming mag-asawa na umalis din. Hindi na po namin sila naabutan doon sa abaniko. Ang nakita ko na lang po doon yung madugo, nabubuo.
1: Sa ospital na po?
0: Opo, sa ospital ko na po siya nakita. Nung nakita ko po siya, nire-revive siya ng doktor. So, kakaalos kararating niya lang din po, nire-revive talaga siya ng apat na doktor. Pero po, may lumabas na doktor, sabi niya, ma'am, kapatid ko po kayo, wala siyang heartbeat. Hindi nagpa-function yung heartbeat niya. Tapos sabi ko, Dok, gawin mo ang kakaya mo. Sabi ko, i-retry mo siya. Gawin mo talaga hanggang sa mabuhay siya. Nung sabi ko, sabi niya, sige po, naka-apat na dose po siya. Yung huli yung pinakamalakas na dose. Sabi niya, ma'am, pasensya, hindi na talaga siya nag- ano yung puso niya, kahit na ano pa man po ibigay namin, last na po talaga yun. Yun na po yung pinaka-malakas at yun. Hindi na po talaga tumitido. Niniclaim niya na patay na yung mga po. So, siyempre po masakit talaga yun sa akin. Eh, ang nangyari kasi, siyempre aaralan yung anak mo, wala na kagad. So, sa isang itlaw.
1: Pag titignan mo yung kalagayan niya, ano yung nakikita mo? Sugat pa sa...
0: Pasa po. Kaya po nang pinapita ko sa inyo sa picture kanina. As in, pasa po talaga. Hindi po na nga po as makilala yung anak ko kasi na, yung ngipin niya po tanggal eh. Ang akin naman po sana ay na gano'n naman po kami na nakipag-coordinate naman po ng araw na yun. May-ari ng truck driver, tapos yung driver niya, yung nanay mong, yung driver ng motor. And yung driver ko ay nasa hospital din. Dahil nga po, yung sugat niya dun sa kamay, na kailangan din pong operahan dahil yung, yung wire nila talaga matanggal sa kamay niya. So sila na lang po naging representative ng anak nila. Nagkasundo naman po kami kung sabi ko nga po sa kanila na ang pera po madaling kita eh. Pero ang buhay po ng anak ko, hindi ko na maibabalik. Sabi ko kung sana nga naman po, hindi na po ako ano. Kasi maglaban man po ako, wala na rin po talaga yung anak. Kunin ko man po yung justice, wala na rin po talaga siya. Ang hihingin ko na lang po sa inyo, tulungan nyo na lang ako sa lahat na ano. So, humihirin din po ako ng kahit na papaano ng demand. Kapan po, binigay naman po nila. Pinagbukasan po na nga po naman po sila sa amin, nagtirmahan po kami. Imang-kiss na po yun na nai-release. Sabi ko, hindi na po ako magsampan ng kaso. Sabi ko, okay po, wala naman po sa akin na yun. Naiintindihan ko naman po. Kasi nakipag-ugnayan naman po kayo sa akin.
1: Bali, dalawa po yun na lang yung ano po, yung sa side ng truck at saka sa side ng driver, ng motor.
0: Opo, dalawa sila.
1: Nakipag-tulungan na po yun sa inyo.
0: Opo, baga yun po ay atin sa atin ni Mano. Pag-ibigay niya na po yung ano, hindi na po magkakabo. Kahit lang po magkakabo ng kaso, wala na rin po yun kasi hindi na mare-request din. Depende na lang po yun kung ano ang kasalanan niya sa batas na pulis na yung bakala.
1: Pero, ang inausap, ang kumausap sa'yo ay yung pamilya ng driver, yung driver o yung kumpanya ng driver?
0: Yung may-ari lang. Ng truck.
1: Ah, okay, sa truck tayo yung may
0: oh, truck. Pati nandun din po yung drive.
1: Oh, dito sa side naman po ng motor?
0: Yung sa side naman po ng motor, yung nanay at yung tatay. Kasi single naman po siya, so yung nanay at yung tatay niya ang representative.
1: Oh, di ba ano po yun? Namamasada?
0: Opo, namamasada siya.
1: Anong kumpanya po yun?
0: Backride po yun.
1: Backride, okay. Ang nagbigay, nagpabot ng, ano po, ng pakikipagunayan sa inyo na po, ay yung pamilya.
0: Yung pamilya na.
1: Yung kumpanya po, ano pong sabi?
0: Ang kumpanya po, sabi niya, tutulong naman daw
1: backride
0: po sila.
1: Yan.
0: Backride na po yun. Okay. Tutulong naman daw po sila. Tapos sabi ko po, kailan? Sabi, so yung kahapon nga po, pumunta sila dito dahil sa busy ko na rin po mag-ayos ng certificate na abutan ko po sila. Dito na po sila naabutan ako, nagpabigay po sila ng bulaklak at 20K. Tapos sabi po nila, ipapaloob pa daw po nila, tinanong ko po ng hapon, ipapaloob pa daw nila sa opisina. So hanggang kailan po, yung, so usually sinisingin na rin po kami dito, doon po sa ano, kailangan din namin magbayad.
1: Ang bali, ang natanggap niyo na po na tulong ay sa truck driver.
0: Opo, sa truck driver.
1: Sa pamilya ng pong driver ng motor.
0: Doon po sa back ride.
1: Meron na rin.
0: Meron po, 20,000. Oh, sakto po. Ang tanong, sakto po ba yun? Sa pang-estusin ng anak. Di ba po sila dapat yung mayroong responsable doon sa nangyaring aksidente. Dahil sila po yung kumpanya eh. Yung driver, nagtatrabaho lang naman po siya, di ba? Dapat po, kahit nga po sabi ng nanay niya, hindi na raw yung habunin. Sabi po, trabahan kay anak mo, ma'am. Kailangan mo siyang habunin. Pero sabi ko sa akin, kailangan din ko yun kasi may karapatan siya. May ano sila eh. Nag-online sila. Tapos, nasabi absila. Kung ano dapat, kung nagiging maayos lang at hindi naman po sa nito na pagdalos-dalos yung driver na nag-drive ng kaubente-kubente. Alam mo po na, siyempre, ilang rider, birang may hawak ng isang ano, na tao. Buhay mo po yung nakasalalay. Buhay po ng partner ay ng pasahero mo ang nakasalalay sa iyo. Kung hindi ka po maayos mag-drive, pwede pong mangyari. Ang nangyari, sana po. Pwede pong mauulit yun. Dahil naman po din sa kanila, dahil daw po doon sa na hindi nilang napansin na may wire na naka light.
1: Sige po, yung sa wire naman po.
0: Yung sa wire naman po, wala naman po akong natanggap na information sa kanila. Wala silang nakipag-ugnayan.
1: Pero po, company po, hindi pa nakipag-ugnayan sa inyo? Hindi pa kayo...
0: Wala din po silang tumawag sa
1: akin. Anong telepong company ro po?
0: Ang nakalagay po kasi doon sa kamay awot sa kamay ng ano, yun po ay red and black.
1: Combination po ng wire?
0: Opo, yun po ay combination ng ano. At saka yun din po yung nakita namin doon sa TNT, na kinakita sa...
1: Sabi na PNP yun daw po yung dahilan.
0: Yun din po daw yung dahilan ng aksidente dahil hindi daw nila nakita na nakalayla. Di ba po dapat responsible din nila na i-check kung ano yung ano. Dapat bago yung mga nakalaylay na gano'n. Kasi siyempre, bilang mga nag-ride or bilang nakamotor, minsan mayroon tayong hindi natin mapansin. Pero dapat maging responsible po tayo.
1: Ano po ang panawagan ninyo doon po sa mayari ng company na yun?
0: Ang panawagan ko lang po doon sa kumpanya ng mayari, sana po tulungan nyo din po kami sa aming mga gastos. Masakit po talaga na mawala siya ng isang anak. Napakasakit. Hindi ko po talaga matanggap na wala na yung anak ko. Kaya sa akin lang. Ang gandahin ko doon sa tablet. Ano na ba yun ang telepon na yun? Hindi ko po alam. Kaya nga po sana po magigbagunayan din sila. Hiling ko lang naman po eh. Kunting tulong. Pero po sana. Yun lang naman po ang gusto mo. Sinahin ko ako magsampa ng kaso. Pero kung may mga lalabag naman po silang batas, bahala na po yung paint sa kanila. Hindi ko na po yung hawak. Pero kung abag naman po sa akin, gaya ng sa truck driver, tapos doon sa rider, nausap na po kami, nagkasundo na po kami na hindi na po ako magpahabot. Pero yung backride, hindi naman po sila naglagdag ng tubog sa amin hanggang ngayon.
1: Ano pong manding nyo o ano pong ano nyo sa kanila? Panawagan nyo sa backride?
0: Gusto ko po panawagan ko sa backride. Tulungan naman ninyo ba yung buhay ng anak ko? 24 hospital bill lang yun. Paano naman ko dito sa Heaven's Gate at sa memorial? Diba po dapat mag-ipag-ugnayan at bumigyan naman ko yun ng kunting tulong sa amin? Pero at least, bigyan nyo naman kami, malagpasan namin yung trial na ito. Kasi gatid ko yun sa amin.
1: Nandiyan yung anak ninyo, nakahiga, nanabuhay. Pero kung imbawa na napapakinggan ka na, hindi kasi siya nakapagpaalam, hindi ka nakapag-usap eh. Ano yung nasa loob mo na gusto mo sabihin sa kanya ng pinsay sa
0: akin? Hindi, ano po ang damakan ka na yung mama, alam mo yan. Hindi kita pinapalayaan, lahat naman ang gusto mo binibigay ni mama. Alam ko marami pa pang maharap sa buhay. Gusto mo kong maging nurse. Sabi ko nga sa ipag-aral ka na. Pagtapos ni ko na mag-aaral ka na. Gusto yung mananapis ka na ito pa. Mabilis ka na mag-aaral. Alam mo yung mga kanima. Manan niya mo na sa inyan. Hindi ko matanggap na. Nawala ako na sa pangitulang. Kaya po sana ko. Kaya naman ko yung responsable. At naman, dapat na ano, mayroon din po sila na nagpananagutan ng makaray. At inarin ko po, hindi dahil doon sa tempo na ito. Kaya po eh, hindi ma-accidente yung anak ko. Yan lang po.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Yan po yung panawagan, kwento, pag-uusap po namin nung pong magulang.
2: Bullseye!
3: May mga panawagan, di ba? May panawagan, dalawa ang pinapatungkulan ng panawagan. Una, yung pong sa back ride.
2: Bullseye!
3: Nakapagbigay kasi ng 20,000, paunang tulong pa lang, ano po yung pong back ride, 20,000 dito po sa pamilya.
2: Bullseye!
3: Sa ang panawagan na kung po pwede madagdagan, di ba? Yung pong tulong dahil 20,000 lang daw ang buhay ng kanyang anak.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Diba? Kaya mayroong panawagan na kung po pwede madagdagan yung pong tulong na, na ibibigay na baka.
2: Bullseye! Bullseye!
3: At isa pang panawagan ay yung pong tungkol sa kable, may-ari ng kable. Pwede namang lumutang na lang, di ba? Kung sino yung may-ari dyan?
2: Bullseye! Bullseye!
3: At sigurado naman, PNP, malalaman nyo yan kung sino yung nagmamay-ari ng kable na yan.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Okay. May update kasi dito. Gusto nating matanong, Nanay, may update ba pagkatapos ng mag-usap tayo? Meron bang tulong na naibigay uli yung pong back ride si Katropang Mike nandoon sa Heaven's Gate.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Para makapagbigay ng update. Si Ma'am Juliet Media Rio, yun po yung nanay. Ano po? Noong pong estudyante na namatay. So siya po yung kausap natin at subukan natin kung makakausap. Okay? Katropang Mike, magandang umaga.
4: Magandang umaga, Katropang Gerard. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. At nandito ka tayo sa Heaven's Gate. No? Pero tumanggi na mo na magbigay ng pahayag yung nanay.
3: Okay.
4: At saka yung kanilang makaanak na kiusap sila na baka po pwedeng ginamo na ngayon dahil sa iwa pa yung pangyayari. At mukhang pagod na rin umiyak yung nanay. At sabi niya, pasensya na lang daw muna.
3: Okay, sige. Oh, mayroon kasing impormasyon eh. Nasabi mayroong dagdag na tulong galing dito sa back ride. Fairness naman sa back ride. Gusto rin natin ilabas yun kung meron man. So, hindi mo na natin matanong sa kanila, Mike. Itong sabi mayroong dagdag.
4: Mayroon din ka, Katropang Gerald, dahil tumangki na talaga sila magpa-interview muna.
3: Okay, sige. So, ginagalang natin yun. Basta tayo napunta rin tayo nandyan at para makuha rin sana natin yung side nila. At kung meron mang tulong at maganda, mailabas din. Pero sa ngayon, pahinga muna talaga. Tahimik muna sila at katutok muna sila dun sa pagluluksa.
4: Kaya nga, dahil pagkat natin talaga siya umiyak na sabi ng nanay.
3: Okay. So, doon sa PNP nung na-interview natin, hindi pa nababanggit yung back ride. Tapos nung na-interview na natin si ma'am, doon na nabanggit, ano mang status? May idea ka ba? Kasi sa council, di ba,